0: Goi, fangu fangu, oferenite. O fang ma fora te kolo kalamani, fefi flight ko tope, tai mi fa ki hono, me fika hiva valu poni nima, fika horetio, Radio 2000 FM. Eki pemolei ai tonga mo e bulangi koto wa utgi ai ai ui ai fango fango o felenite.
1: Koe, koe aho flaite ni aho o ua. O me wa fe wa no kou sai fai wa hoko atu ai polokalama. Ui a fang fang o felimite, fang ma follow out pe mele tio tu triple O. Pe mono tali tali le rego toa pe kini mudo su tau kai nga tonga o ngona tu he ngalo ea pe he ngalo pe tau polo kalama kuia o e FM Sini. O fala hai sikau tau lage le ka ba ki mudo lu ke moenga o e mamahi o fa tua tiki mudo lu ngai api hopo ate pe pe ka tiki mudo lu tau pe ufano ngoa a e tau polo kalamani ta tau pe he ngalo ea pe ngalo pe tau fang fedai pe tau tu tamai aho whakakoloa koin. Te a... Ki mua pe hakote tau polo kalama, he konga ulua ki koe whakawhi lotu ia ai whangwhang o wherenite.

0: fia be a sapa de ko fuo ma fana ma la la ta tri e ta haono ma lunga ta tri e wa noa fuo ha ha o e a pe sete valo noa pe ange matangi mi toke lau ha ha ke aki a kilomita a e nima ki e houa. Ai wau pe te mi mo e holo hifo ai haviliviri angiangi manaiki a ea. Kai fua maa whana, taha walu, tigiri e taha walu e maalunga taha e ahoni, ua noa a pongi pongi, ua noa, pe mo e ha sapa te. Ko e tunga koe e whetongi paanga. Ko paanga taha a o se rea whingoia mo e seniti e fitu taha. Tes mare fa. Seniti e fitu taha tes mare fa. Pe a tatau pe a Amerika. Pe tatau mo paanga taha senite ua taha tes mare ono nu sila. Paanga taha senite ua taha tes mare ono nu sila. Pe tatau mo paanga taha senite ono hiva tes mare tolu tonga. Paanga taha senite ono hiva tes mare tolu tonga. Mo whanua mole pe I ki taim kweni ka pau e ki long watu. Atu mo ke whakaiangi ke kumia tau whas ki tau whi āmoia I he toanga koe tau proklama ki whawhini. Hame koe ena tau whanonga mai moia I hio kōhiri. E lahi pe ai whakaamu ke te atu pe afo na tau whanonga mai moia. Pea te tau toki hoko ke atu kuma ke takamata ka hei pia ai konga uloa koe whiawhini. Ai tau ngai hongongo koe a mei tonga. Ko tau ki pe anga mahi ni, o ngong pe aho mōni te, pa tau toki o kohoko mai hai. Ka rego ke I mate I anga mea koe ni.
1: Nei kau ia he mahati whaamo hia, o ware pe ko puke hata. Nei nei nei puke ni ihi nā nao.
2: Nā e mea e tāhine Princess Kalaunisi nei te kālau kam oni whakaofisiale I hea lea pāo whikau aki I waha au kolofo o moikolo ko East Palo Alto I Amerika ai o iloa ko Sister City Partnership.
3: I he whiawhi whanai tēna e whahoko e o wau whamo oni whakaofisiale ai a lea pāo ni. Ai ana e whamo oni e tāhine Princess I Kalauni pe ma e wahenga kolofo o pe whamo oni e pure koloko I a East Palo Alto Webster Lincoln ma ae EBA. Kaka kanto ye wiki e taha ngai proklama ke kehe, ne whakatoto ke whakailong hai aki a rea pau whengawe aki mahau inga koe ni. Ai ena e whalawa tuai e klopu meitongani, mi he kōsili o vahenga kolofo o, ke nau whafunga e vahenga I he proklamani. Rotonga I Amerika e klopu mi he kōsili o kolofo o, I wiki e kua osina e lawa ipe, ke nau kawa tuki ngahi a ahi o ngai proklama ngā ue, I ngahi whare ngā ue I loa I EPA, O whi vahe vahe aki ai ke ngahi le lei kotoa ku inasi ai ai koloni, pe me ngahi whonga e lava ke na u whi vahe aki ai a ngahi le lei ko ia mokolo fo ou I he malu malu e a rea pau whingawe aki koe ni. I whamatala I pure kolo ko ia EPA, ko e kamata anga I whingawe aki a kolo fo ou mo EPA, ko e whotutu uia a ngahi tokoni pe me I he whonuani, he rea e whakatamaki ko ia he wanoa ua ua I he pae mo ngāwhi hunga tonga hunga hapai mo piau kula. Ai e whoki, nei tātā nākia e ka kai ko iau EPA o lava ke māua e konteina e nima. Ko iuta nau nau tokoni e ni, pia ma ai ka kai o tonga hiria ai whakatamaki. Kai pihe whoki, ki e tokoni whakapaanga, nei whafuafua ki e tola Amerika e taha tesmare ono miriona.
2: Nei te taki e potka oi polisi e fuafua polokalama ki no whakailonga I oi ahafua mama nahi e family I tongani. A ke polokalama makehe I he whiawhi whalai te o whukatahataha ki ai ai kau whukawhi tako lahi ka pehe ki kakai e whanua ki kau ki whumanatua oi aho maho ingani mo I kaweinga na e whumama whai ai mo uile nei e whanau I he family.
4: Sorry but I know the winds keep blowing.
2: Ko tōku fōfua taimi eni ki tōngani ke whamanatua ai aho whamamanlahi o e whamili, pana e tatakia I e potu ngāwe polisi I e aho whalai te wiki kua osi. Nai ka mātākia ai laka o whakaosmai ki e wafu wuna, o whakahokoi e polokalama pana e kaumai ki ai e ngai whamili, ka beheke ngai wāwhi ngāwe aki ki ono kātoa ngai o e aho koe ni, I he kaweinga koe Family Inequalities and Child well-being. Nai whaailonga e ihe bolo kalamani e mauinga ai whatongia o e whamili ki honolanga ha ātakai malu, tolonga, mo e ua uanga taha i ngahi tūkui kolō. Kei tau te whito ki hono whakaivia ai ilo mo e mahino ai kakai ki ngahi whaingataa o kwhihangahangai mo ngai whamili, kei tau te whito ki e whanau. Nai mea e komisiona polisi, Truff Turner, ono i pehe koe whamili koe mea mau inga tahaia i hono whakawae hakolo o kulelei. Nāne toi pehe koe whamili koe whakawae mau inga taha peia o ngai tūkui kolo, he koia o kuako i mea iai ai ulunganga, pea moi fōtunga hā mai o whanau. Nāne toi pehe i tongani koe whamili koe mafuia o ngai tūkui kolo, o kāno katoai ai ofa, whakaapaapa, mō ngāhi tōko whakaholo me he tōu tangata ki he tōu tangata. Nā tōi pehepe e komisiona Turner, o kwhepake ngai whamili lahi mō ngāhi palopalema, kawai e ngāhi palopalema whakaekonomika mō whakasosiale, pe aku newesia whakahanga tonu ailelei ai whanau. Nā ne whamama whai he ikai lava e ngāhi whamili, o whihangahangai tōko taha mō ngāhi whengata ako eni, pa nā ne poupou i e ngāhi tawhaaki kotoa pē, o ngāhi tūkui kolo, ke nau ke ngāwe whakataha ke whakapapau i o ku tūpuhake e whanau kotoa pē i ātakai o ku malu, poupou, molehi lehi i. Ka whakahoko ai o au keke ki ona whakailonga i ati o aho, pana whakahoko i e kawifia polisi e ngai whakawaha mapa. Nā kau whoki e polokalamani e ngai polokalama wa inga ai whanau, mui ngai māketi me akai ki ona whakawhiewhia i ai aho mau inga koe ni, mo whiawhiewhia i e ngai whamili. Koe ātakai nai whakamā whana, pia mahino a whiewhia ai longa i whanau. Nā whakamalo ia whoki e poni ngāwe polisi, mo kei poupou pē ki ngāwe a family free of violence, pia whakamalo ki ngai whamili, kau me mipa o e kolō, kau ngāwe, mo ngai hoa ngāwe, nā nau tokoni, mo kau ki polo kalamani. Mā e honga le te omu televisione tonga, ko auritea, tau kapo.
5: Ko ina sieni tongani i he polo kalama tokoni me he pole anga Australia, ko fofoa ki he paanga i taha 5 miliona hono mauinga, ai a koe ngā ueni ki he toi whukaivia ai tu unga mateu te watongani ki a ngāhi whukatamaki pia mai ngāhi whukatutu ngā ue ki he whukakeake hili ha whukatamaki.
3: Nā e whamoane be i aho whalai te e minister potu ngā ue ako, toke tā moane o tunuku mai pure anga tonga, mai tāna whikau lahi a Australia ki tongani, His Excellency Brad Bradley, i he alea pahu, i he proklama tokoni koe ni, aia uk iloa ia koe tala ki kapa, prepare, respond, recover. Ogu whapaanga i he proklama tokoni koe ni mi Australia, whafofua ki he tola Australia hanga full miliona, pe ogu whau mo fotu utu ia, ke doi whalilei e tuunga ngāwe a tongani, ki he whahoko ngāhi ngāwe, hiri foki han tōha whakatamaki, pe a pehe ki he whakaivia ai tuunga matu uaki, o ngāhi tōkui koroi whonua, ai ngāhi whakatamaki. Oku poupoua e ngā ueni ki he poroklama ngā uea tongani ki he tokanga i kina ai tūlawea ngofua ki he whakatamaki. Pea uki loa koe Disaster Risk Management a Framework, pea oku whaivia ai whenga aake ngai potu ngā ue whakapure anga, ngai tōkui koro, ngai kupu whekau aki kotoa, he taimi hoko ai he whakatū tāmaki pe whakatamaki whaena tūla. Nai lāwai pe whoki o whaki he whalaite ai tokoni i he malumalu e poroklamani, ki he ngāhi kautaha society civile e whā. Whakatau mua ke nau lava o whakahoko aki ai ngāhi ngā aue ke whakaivia ai tuunga ma teu teu ai kakai o whonua mo e toka teu koia ki ha hoko ha whakatamaki. Koia na e taimari ai e kautaha leiti a tonga, society koloskula, ko silio whakatahataha pe whakatahaanga wha whonua e tou tupu a tonga pe pehefoki ki he live and learn. I whamatala me he ofisio tala whikau lahi a Australia ki tonga ni, e tokone proklama tala ki kapa ki whakaivia ngāhi proklama ako i ngāhi tōku i koro. Ngāhi whotuutu pe palani, pe mui whotuutu oha ngāhi ngā ue ki he hiri ai hoko ha whakatamaki. O hoko e proklamani ke toi whamamawhai ai, ai wā whengau aki wā whi a Australia mō tonga ni, tala whito ke kawe inga koia o i langa hakahau o kumateu teu, pea lava o matu uaki ai ngāhi whatamaki o kutula vea ngofua ki ai atonga.
5: I he awhanga tuku e polokalama whakaivia i ka hau e whānau a kōpe koe Career Expo i he wiki e kua osi. Nei hā mai e vivini mui mau inga ia e whānau a kō, ke nau ilo ki e ta tonu mui mooni e whini e ngahine soni mui taumu a kō, o kwhina pasi mui nau ngahi taumu a ki he ka hau.
6: I he whanara noa a yo ngonga le te otonga ke whānau a kō, na anawa utonu ke polokalamani i he holo whamanata kuen sālote, na anau talaloto maali e ai opehe, ko mahu inga au pita e polokalama ko eni ke te whakalahi ai a e nau ilo ke ano fili e ngahi leso ni totonu ke nau wako ai ke e whena pasi we ngawe anga te nau fili ke nau ngawe i he kaha o. Lotonga eni ne whakaha e he pule ako o e apiako wha teknikale o mwini fōti pa tele e pili mansela o ne pehe ko e lahi tahe palopale mau whihangangai me whana wako eni ihi o ikai ke nau ilo ke ngahi whainga maalie me ngahi wa ake he kehe ko eni ke hoko hoko atuai e nau wako. Pako e polokalama ko eni o kune oanga ea ai hala me tamu ama kehe ke whana wako ke nau fili mo whai ai ke nau tolu ke helelei taha tau te fito ke kaha o oe funu wā.
7: Ai te sio o ui ai ai fia fia maki he whanau. Te nau te tokanga me te whakai ai ki nau tōru, ma tunga te e ngai tau ke ke ke oku nau ki ai. Se te milahi mahalo koe osi pelo ki ako, pe aku i kei ke ili whanau ia koe hei neke poko aki ki ai. Koe lahi tāna e palo palema, oku te kuki me ngā teknika re ngai tā honi uluaki, koe i kei ke ilopi ai ngai e whaaki ke ke he koe. Ono wa oku pehepe koe koe drop out of schools in early ages au pehepe nao si iyo wa i hitori uwe whakau kawea ka pau oku nao awea i ngā tau ke koe ke maua nao whamonea koe mea toa pehe ngai ngāwe anga i tonga ni hao ni ke se tilahi oku fie mai koe whamonea koe ka maua o kawea. Kai kai be, kau sini be kau bawa kita mai kau tori. That's easy money. Kai ye time kita tahu ke aku mau score. Uni mau kore kita tahu ke kau tahu kau ini atoma. I find out kau. Kau find out kau ya aku nak kau ini lock ya aku. Aku mahu ima. Mahal aku tu pesen tenima. They will have white collar jobs. Kai ye time kita tahu aku fear mak di pagi ai kita tahu. Kau yang mai tahu ke mak. Find out kau ini ke apa tuan.
6: Nā te pehe pātele Mansela o ia tekinau tolu e kau whai ako me kau pule ako, ai pōpou ma kehe ki he polokalama ko e ni ki hono tokonia o e whānau ako. I hile polokalama e potu ngai whi whakatau aki mui langa whakalakalaka whaka ekonomika, nā te tākilewa ki nau tolu ki he takitaha waa o ingahi ako, ngā aue me business kehe kehe ki hono whakatau ke i ki nau tolu ki halafononga i he kaha o. Kai kei koe fōwhataimi ene ke whakahokai polokalama peheni, pia ku hāma hino mai e fie ma uvivile whānau ako me kau whai ako, ki ono toko ni amakehe ai fili me taumo e whānau ako, ki ono whakaino hino ke te kinau tole ngahi le soni, mo ngahi waa ako pau ke hoko hoko atke ai e nau whinga, e kai ngata pe ai ka koe toi whaingo fuange, ai whinga e whānau ako ki e nau kaha o tau te fito, koe kaha o kinau tolu o e funu wā.
5: Pea kuka katoe ni a ahi ki si ai nā a e kise a e whalea lea no pele vai a mui kulupu ka whakafofonga whalea lea o nā whoki mai ai ki i tongani i he wike ko o si.
2: I e whamatalami o fisio e whalea lea, koe a ahi koe ni ki si ai nā na e hoko yoko whainga maali e lelei ki e toi whakai via a wā whingau e aki mo toi whekumi ai ki a ngai whainga maali e whingau e aku fo ou i he seki toa o teknolosia, ngowe me langa whakalakalaka tu uloa. Nā tatake atoa i haikulupu a ahi me he whalea lea e ikisea no pelewaia. Pēne nau tū utamai ki tongani i he kakato ai a ahi i he fiafi tukonaki, pe toi taritalia ki nau tolu i tongani e he ambasadoa asiaina ki tongani, His Excellency Liu Weimin. Koe kakato ai a ahi e kulupu whalea lea ki siaina, aia na whakahoko ai foki me ngai whakataha me kautaki maolunga i he pule anga i he wāhenga Kuang Tong. O kawai e toko nsea o whakataha anga whakawhalea lea o wāhingani ko siao ya fei. Ko ko ngai a ngai polo kalama ni whakotu to o ke wha osi o e a ahi a toa kuluponi ke wāhingani ne wha os aki e nau a ahi ke kolo ko Tong Kwan ai a ko kolo eni o iai e a lea pau wāwhingau aki me wāhinga ha apai o iloa ko Sister City Partnership. Ne malawai ke a ahi e kulupu ke ngai polo kalama ngā ue e a seki toa o mau a ngaiwi malawa ke whakafo ou tekinolosia ki he ngowe, mwe senta ako whakatotolo ki e ngahi kawingani. I e whamatala mihe ofise whale alea, o hoko e ahi koe ni ke lelei angi ai a ilo a kau whafofonga whale alea ki ngai ngawe whakalakalaka whakateknolosia. Ngahi langa ngawe whakalakalaka o kutu uloa, mwe ngai whaunga ngawe whakaonoponi i e sekitoa ngowe e malawa ke tokoni ki ngai ngawe tatau i tongani. Koe aahini koe konga pefokia e wāwhinga aki lelei a tonga musia ina i ngai taulahi o mahino e wāofi a yongo whonua. Mai ongo ngai leiti o televisione tonga, ko auri tea tau kapo.
5: Koe ngahi o ngongo whakaloto whonua pe ia, hoko.

Oui, oui, oui, il y a un fond de l'unité.

0: Fue una mujer que público ya, la doy. Boca tak be. Me
1: ama que tan bueno, que cada nak mai de ni. Tong aquí es ya sini. Ah, han ido como ve ahí como au si mai ne fast os. O imagina la familia. Ah, y lo habito y estaba fuera y todo. Ahí ahí zapate con tausito o ve ahí. O cacato ya. O sapati nga i familia i kamata ke sapati frame fa na u ho koma sapati fa e na koma i sapati tamai e vai meni kamata ke asia ke na u te ke o godolbe e ka wele mo sapati ko ni ke kato sapati fa ske yo me i sapati family pe ko ya no fa nga fagaria ko sapati ya we o nga i kui e be a pe la ve pe mo family ke fa ga kato ai de ko ke ok ke fa ho ok mala ba ke fa ho ko ongo bi da bi da ma hin no ke ke ya bi da be ai fu la hi o ka da nga yo sa pa te fa e to mo sa pa te ka mai ka e dem ta o pe la i long a le le bi da be ai ongo i ya ngai family mo ngai si si i to wa ngai si ngai ka mai yo no fo i long a ya ke ai ngai me ta ta o pe fa ho ko ke si ngai fa e au ke ngai fa le lo tu la ai me malanga ai pe ka kamai rau sa dongia ko ya ko i na yo wau lau himi lau polhola manga me ka to ko ya na me fai ko to pe e ka kamai no i pe fo mo fai ko ya lau sapate atau hoko tu ni ki e to imagina ta e de to e fos ko no me mo ha wasule e to e fula ya nge i ko i boki o kamata nga i konferensi con los consulines y se estonga hou eiki, pues se estonga, con la bat fogia, que bo me ahí, en la zoom, vea, no foga hoko, pero el consulines y se estonga, tau da ina, o pu fraco, y kamata que fraco a ti el olo tonga ni, vea, e hoko ma ebe hoki, e mo e consulines y cu, y gai que fata, tari gai, e fonua, pero el consulines y se estonga, tau da ina, tonga, e be hoki, no foga malatua, o e centuri ua, o e, tuota ai lotu ja mun visa Tomasi ja tämä luono ja tämä uje ei huongiau opnakki rammanna tuo kaikki koe aho fuamu fa pieni i tonga va tauki he fuam tällä pia me i tonga kie fuam pii he fuam tällä ea ulei ja pito pe ai ea ja kua tau ki step over me beho geni ja me he taimi koja na e fa pangena ulawe keiki mua ai fa haita uafa. Pero o gusto be a fa fa ngai time be ka ku fa ai be ai ki le le yang ai time ko wi to ai ai ta la time ni time go kilo pe time pe ko to wa fa o tonga ko fa ha e ki premia no be re fa lua ka ko e mista le ore o pe po na we pa anga ai fo lua ai pa che ti ko ia a ta fo lua pe mo no pre anga ke falere ke foloa i faita ua ke maua no ke maua ke maua fitu o fiu ngani wa panga e ki bangia ua hiva poini lima mbriona hiva ua hiva poini lima mbriona ua ia e i pilo kwe kwe tefi fiti pe kwe to nou nou kwe panga e tolvalu poini taha mbriona kwe tefi siti e tolvalu poini taha mbriona na e lahia e whamatala. Whamala ala ai Mr. Leo Leo. O e punga ue paanga. Na no tere whapanua ka koe paremia o Tonga ki e Pacheti Koeni. Na nane whakahai ai nahi mea o kuhoko ki e tau Pacheti. Hange koia koe paanga e tahawalu mbriona. Hanga e tahawalu mbriona o ku subsidizia e to tongia ke por no we uila ko ia tonga ko pana ko ni ka inga ko hiki fo mui mui we ai uila hiki fo mui mui we uila i tonga na gila gila pe a ne we hiki ko ia ka bu subsidize e to tongi e pure anga ia ko hiki ko ia ai ka pau ko uila o kuna pa anga e hongo fulu pe a how when hiki pa anga wa no te ke ki to tong pe pa anga hongo fulu e anga e pure anga ia, o te tongi ai panga anga fulu koe i e hiki. O te ewe hoko mo e talanoa whakasika ke whainga mea koe ni, pe na e meme sai ani hana faka pesetti a go wi e meme ocean e afai nga me apeni o meme kaulele ya ibe ke kauni mamma ke kau malo e ke di go ne lau manno e lau e go ni hi go o manno e lau tatu zila e mahita e go ga business la la mo mo ui e to la la ya ni a subsidize ko to tongi ke ngai wila ko ya ke ai ka malo bin ko fo mala ala ne ka mata ke ho ha fo noa e foi hiki lai foi ai to tongi ui la lo tonga ko o fu mate mate o vitu mo palo pale mai lele ana vai ki mana vale lei e rem le fo hai e premia ko sub ko hiki ko ni o ku to tongi ya e pure anga o vai ko na ta bilion e aluia ki he emergency energy crisis e koe ngai fi ma u fakama ve babbe koe ia pa ngai ibi koe ia fi ma u ki e ngai aki e fonua fi uwe me ta miliona pa panga lima miliona panga lima miliona koe peseti e tolu e to kondia ke peseti e tolu kola a e ka unga kua pure anga a ia ku hiki peseti e tolu a e na uvahe nga pa vufua ke panga lima miliona e alue ki ai. E ewe panga e tolu koe neua miliona e di huia ki e kautaha wakapuna Lulutai, Lulutai Airlines, e tolu koe neua miliona. E ewe panga e tolu koe neua miliona e tolu koe neua miliona e alue ki e ngahi waka tahi koe a whiwhalau aki, whalau tuponua, e ei mo panga e hiva kilo. Panga hiva kilo koe ai alue ni ki e ni e koe kautou regreka ka pē ke kau whaingata ia because disability alga ia ni ai pānga koe ni koe konga ia no māla ala e ki premiaka koe stā pānga leo leo ia lono tonga ni e kau aki pia mo e budget koe ia o kuosu tuange mai ki wafi mā wano wafi mā wafi tū e rengi tāu pēo ku o wai ai ki ho haa ki lahi, ki lahi e folau. Lahi e folau o tau kou taki. Ma ino beo ku koi folau hoko pao ke whakahoko ia. Koi ie ku kwe ngau e ia. Ki mau ke whai. Koi o whekeri maa mea mai whanua. A kua whakamo ni ihe ni ihi. Ni ihe kau minister maroro. Ni ihe kau whakahoa palearea maroro. Ni ihe kau CEO maroro. Ni ihe kau memipa kuate. Tare kita malolo, ko nau whaka mo oni i. O hulahi ke ilahi au ta moi hulu ni ai a wholau noa ia, mo ngai wholau unnecessary. Ngai wholau na ikai ke tonu ke whai a wholau. Ngai wholau, wholau ai kakai hala. Ke nai wholau inga ia pehe, wai wholau tonu ke wholau ai ni ihe le volo pe ki laro. Ko I e whekau ake workshop ia koe ai mori, pe koe konferenis ko ia, te moi le volo ko ia. O ku kei wholau pe, kau tamai he level ki olunga, e kau CEO, o kau mui kau minister. Whanata again. Whanai toko taha ke te au, koe CEO malolo. Nane wholau mo ene minister he tau e taha. Kai I tau sipi ko mariwa tu. Ka whakataha na whakaoko I Bangkok, I Thailand. Whakataha whakamamani lahi en. Pena e, mimi kau katoa me kei ngai whanua. Kono mo ni fomadala ko e si yo maro logo ni na le pema ke te au. Na ni ngoi e mi mi ma. Ringo ni ngoi mi mi ma. Me tem kona nau introduce, nau tangutu katoa I loki konferenis. Na kau ke kau wataha ko ni mi mi mi ngai fonua. E kono mo frutupu. Ape pe kene koe palo mo frutupu. Na introduce ni ko ni mo na wai lakanga ko ngai putunga hawe mla omai me ai. Ko kau koe ni ihi, koe ni ihi koe kau assistant clerk officer, koe ni ihi koe kau peke ya ku lakanga lahi ege, peke ya senior officer, peke ya CEO, na matokon CEO, o pia tapuange mo minister ku tau mama o ia. Kanane pehe koe tembe na yao mai ka kina hua, na e fu shocked ai fale, tembe na nanga introduce te yonga kwa kore tonga, koe toko ta koe CEO, koe toko ta koe minister. Bene he awe whāle whau koe workshop koe ni na ni o ngopi pe ai fu hala lahi a e na wholau I e wholau koe ni Nada tolu ke folau ya ta ele volo pe ko edo di. Omu na uye fata ko na tol. Omu hinga fata ha. Uinga e workshop ko ni. Ta ko na tol te na wanga nga we. Ai me ko na na foto o mai me fata. Ko ku hake ni ko wi e ko tonga. Ana e hake ai ko ka ai se ko prere ya. Igno pre vai ya. I he na he folau ko me mi ko fale area. Lo lo tonga ai kain fale area. Aku mahir dalam bidang bidang pelau. Hei, kau pelau biki, ayah ngai pelau pau. Kau pih pih ayah ngai pelau. Tolong ke fasi kini. Nanti pih mau ke fai. Kau ayah meni seki ayah ke fakafu kawai kina utol. Kau ayah meni staff fonua. Kau tahu kau ke fakafu kawai. Kau imuria iya ngaku pelau ewa. Kau hok. Kau tak pernah pih staff fonua. Kau ini kau pengai petongia. Ko pau ke poka hoko ko poka kakato. Aba wi ku ma u e forma talai e takai ku i muri o tau kai na tonga i muri. O fa fa kata mo ngina odol ku kawak mo kere kere. Na to poka hoko ni tu pe e mista fulu amalolo ko igno bere tu i ati tu mo ene foi timi takai na fa ka hoko. Ko ni pe fai pe me tau o spenga i tau si ya pe tu pe tau pe taha pe ua. Eu falo que eu ia, que eu ia. Peco feri, poti, coe, polau, cagai, coe. E me meco, cagai, pe, uina, tatau. Cacoe, uina, no, hake, ni. Ocutau, fe, amokati, tau, pateti. Oguigai, que tau, tu, mali. E faca, totolo, e faca, leleia, ni, a, folau. E, fulahi, au, pita. Coe, me, anina, e, calo, e, lahi, ni, e, a, grispo, riva, vanga, vanga, tapu, e, moe, ni, e, cau, fai, ongongo. Inga ita ukimua. Pene ko eme eua. Ula hifau e folau. Ula himononga ati noa ia na ime alere kwa breanga. Pene ki holo mai. Pene omeo ke sa imini hanga. Nge omeo ke toe kalo ugi ia. Omu toe foki be me eko nio no molo. O toe fu ulahi ane. Mahina omeo bito ko paro pare mai ni e ka inga. Pena fra baba beke kau maumafai. O koiko ele volo ta mutati o lunga. Warifo e peo auki e. Nevoru porque lá lá porque aí se filia ni que tá mínimo do agora é tecnologia o que todo que tocou ni lá aí tu a conta o aí como não há que tecnologia que faz isso é folau que vi o lá para fazer fanta e zoom quando aí foi uma que é bem caso há mais como é meu que todo que faz a tocar lá que aí a tal folua o que foi que teve uma urina. O se mau e folau, o se mau e folau, o vahe petiu me la lahi koe kuna mau, I e taimi kuna usungau koei, ai folau, o kukai kua fai longa le leien, o kutau te foki foki atuen ke mea, na e fai hono ofi, mo hono se ngai ke tuku ki mua. O kukai tari ai tangi, ai e tōtaha, I e kau kengi koki loa ke komanselo, I tonga na e tūtu oni ke ne ostautea o lo tonga ngai kōpula ke mate, I hua tori tori. Pena e tangi e tōtā koe ni, ki o iwi kono tautea, ke whakatāia, e ngai uhinga, whakalāo, ka kō mai no mai e tari me kō mautangi oku I kai ke tari. I oi ke kua zipoke ange kumou mea I, na e tari ai a tangi a te fine na ngā kōpula ke mate, o anita tōtā I ore bō, ka koe ni oku I kai ke tari, a e tangi koe ni, ka kō mai no e whakaupo ai pe, a e ne ngā kōpula ki he mate. O kuto elahi o dite pe moe asimai e la unga pe kau ake ente moe seve. Whakaoko koi e whakaoko fatongia o whakaoko e kau ngā whakapuri anga I e ngahi pruna au e puri anga. E pe ebe foki ki ngahi sektoa tāu taha e ni ihi. Koe la unga koe ni koe kua la unga ho o. Ulahi a bito a bito hano whakaoko o e la unani. Bea, o komata pe ebe me tari telefoni. Koe e ni ihi foki e kainga kukonga koe ni. O na unoko muri, o hewa moutolu. Pia, ui ai e moutou moutolu whaka aho e nai se desu whaka aho anga maheni ke. Pia mou mea I lerei pe koutolu. Ai lelei anga whaapko e nai se desi. I nai funua muri u mou iai. Pia tai mou mou mai e ki tonga. O ku whakatupu lato mamaki pia whakatupu ita. Kia teku moutolu, ai ikai ke lelei ai se desi anga whaapko I tonga ni. Ko fufuoloa. Ai se ao e fonuabe mo e ulunganga ko ia. kau ngau fokri anga, na ikut ngau kege. Kami apa ngau fok kaba pakai kato. Ibu ya kau ngau fokri anga ya fulelei abito abito. Enau fau kau enau sedesi. Kau ibu kau ngau lelei abito. Kau enau si fihia ipe kau ibu ngisi. Oku ikai kenau fau kau lelei. Pea oku fokie me ya kau ni ke kau taki kama tebe me mista nga ipot nga u mo kau CEO kau ton CEO mo kau senior officers he wai nga tari telefon de ni mage me ye fiuta ko ke tari mai ko fo ke to ton to kama tebe me ye ke to ton ke a telefon ye to ta tang ye to ta ta tang ton fo ke lai lai ni ta tang ta tang ta tang mai no te kau e kiu ko le ente ko le hang up a ko telefon te hua te telefon ko ya ua ta tu PC be me pong pongi ke po u ko no ua ko dai mo ta dia telefonika e ke ta fi ubi o ko fe papa si aki holo ia nga ko nga we e papa ja ke mo ko mo tu mai ko no to dai mo ta te ke e ke fi ubi e dai me ni o ko ke ta telefoni e ko ni we ofisi ko ke na u ilo na dole ta ke fi ubi dai mi ko lo fa ta mai ke ane ka telefonika na to fitu to fitu ka ki mai ko vai hie at the fidu tak mai ai te holo nim ko ta talo pe ni telefonia da te holo nima pe e kai nga ko tai ko ku o hana to no e kai nga ke ngai office ti ko be an tau pe ko e fo ko fato ngia ai tonga ko ku ma ulalo au pito au pito ai ni to la ina fo ka hoko pe o ku lava pe ke te tala e kai nga o mo lu pe futu soft mo ni pe okay, the strict money pay, I talk it to my ear, I never have come ever for a tongue. But you are taking for that time when you go out like me. But what I know, Mono for Moody, because me are like about the Motor Muya Ata in a week. Who probably more thing at the Motor Moody. But I may like talk about the Kiriakina Ui. Who probably for a bulky a ring or the Aki. But about the Kiriaki, a smile of it a bit. Ekai te ke wahe aho ko ia, tupu ke ia ngai uinga ke eke. Ekai te ke aluwade me, ka pati ke aluwade me ngā ue kua eno fonga, ue ke whai noa ia. Ekai ngā ko tonga, ko ke ia te ia. Koe alupe pongpongi, koe tō mui, koe ka kuloko isi uia ia ko nga ue. E muna fi tō mui aki kātoa, pe muna fi kawa aki. Koe aluwade ki api he mehi ngā ue, koe ka tō isi uia ia. Kau ke heri aki ngā ue, koe ka tō isi uia ia. Ego ko yanga ko foka ko ko ki ai ka pau o gui ke lava fusi e fo ya fuga ke ma fa fa e lava fi fi ke foka la la ka performance a ka nga we ko e ui ko ki tonga he tai me ni o ko fo ma to ki fi ma ha reform pe mo upgrade ai to ai foka ko fa to mi o foka ko ka nga fa pure anga e fo to pulo ko ma hi opito opito ki ka kai o fo nua ka we mo si ka tonga ko ia ko una lofo I mori. Laila yo visto a tequia. Ota un cacaito, mai ne veo que ota un cae en arte. Ota un hake pe foki eni koi uhi ota un tonga. Na epe ni ihena na upe he o upe ke report na fai mei me farma ke fai yola e tau kua osi. Na eke ke se uita tau pe oku hike toko lahe kau mate. E kuna un fakai foki e se ave aki mo se tala po po aki holo ngai social media a kau pekia e taimu ki taimu lahi. Na tari kwa mi he mi he premaku vai olana na vek na tolu I kai. Mi mi avali se tau pe ia mahalo pe ko e ngari lahi pe kau pekia kono lahi ko e no ko iai foke social media taimimi pe a lahi kene foka asi ai mate kotoa pe ka fa taimu koe ki muena te kia kia social media neke ke fua I leke ngai pekia na e lai lai peki ena ke tau gilo ku turki ai vele ya me doi ki tai muni kai na opu I longa au bit of this eto lava ke se uitu oua ai se uio ko ni pe tonu ga pe kai ma vi ga bit tau gile leye si no tau pe ai hoi ki tanga tama hoi ku fin e se la lo ag na fai mo tu ani meta ka auto ta no sila ata tonu tonga na ne pe he ko tu pulaki ko ya ko o mahaki o koe o whakautua e tau kakai, tai pipihi, kai whakini tā make, e koe soka, o tō maalunga, o alurewa le whanau e stroke ki mo ngā I palaparema koe ia, sebe ke fusi sino untuk lahi au pito. Kai bia ne horo. Te au toya mahaki fo o we tai mini u to vabe au pito mo le tupu. Me mahaki ko ko kauti. Te tau be u i tanga tama u fa fine. Ko kauti e tai mi ko e ko matala e tota ko ni. Ta we wano a ko o si. Na kau ya he mahaki fa mo sia. O wale be ko puke ata. Le ne ne puke ni ihi na na furai na ma we o ka holo. Dan ai meli na rula na ma ma to kon lele pa na ngi kon ki fa lo ma ke pe he ko fa ko tu a pe ni ke ka u di ma me al to ko mo to ma ri ya ai ne u ma ye tai mini ko o ho a ka u ti ke ta mo tra ri pas ki o ka wa to ka kai o ku fu u la hi au pito au pito ke fa du da ma ki ma u nga bi da bi to ke ma ta u ke fa ri e tre ta ko ni ke fa a o nga i ai nga i a health center a i kliniki mga hayin ni asakay mo uyu ko baila por ko ilusila ko tonga o fa ofa au bit au pito ko tonga fa ofa au bit au pito tonga ko eta bit kolo tonga ko ta fre magi ko mi be ho ki mo me ale le be o ta masiva e au ku mo ia ki na tolu ko fo i muri ange ko ki mo tolu ko vi ko la ye nga hi na na le le o ku fa ki fa ta la no ki na ki fa se kau mi tonga na lava ki Amerika e mai na gai mai na kosi o whakahopo hono whai toho i e whai ngā pohotua koe loa koe post-street cancer o i hui ki tangata e me tō tei koe pekau koe ni e whaas koe tei pe koe na e teke tok sari o te ko hua te ki wharemaha ki Amerika ko hua te ki wharemaha ki siwa te kau ngā ue mo toke tā mo whare mo no ngai bea ngā ue e ki wharemaha mea ka au mo se o te o te uko o studio te uko ui pia. I environment, i ataka i e ta tape. O i oku peke tau mao kukia ki te tau mai hukui vaiola. Mai hukui vaiola mei mi te hanga hanga i mei tāna hoi nau toki hanga whaka oku adu. Ka koe hanga ia e no fō, ka koe moe ni ihi i tonga. O kuna u whinga o bito ki mao whinga maari mo maku i Nusilana. Ki lawa ki nau follow up ki Nusilana whaka koe o nau whangisi. Pepe ki whangi whaito. O alo poke taimi ki tau lai ange ngā hi mātua. Koe nau whanau i Nusilana. Koe whāmiri plawa o nau whalau atu whakua e whanga ki mea koe ia. O koe koe mea siki. O ni lawe te whakaloro atu mbo ui. Ai ni tau lai. O pauna nau i tonga. Ko nau osi i he whuti ono ki lalo ki nau tolu. Ege koe whakau si be koe tau update ke tai bea e te ue ke tau kātuanga. Se tuliwa rotu. Mula ke whakahoko i e maina katu u o ku hosinga o i e maina katu u o ku meimei riunga tolu ko ku whakatotolo i meimei riunga tolu e mea katoa be ae ka pau teo te teo atme whatata koe di koe Chesko kauke motuan Chesko silan tau taina koe a ko kolonga koe mau te pili kona mau ngahi tenko mau taritari ai nai me me avalis pe ia e te pire ni manoa. Ko ta uni, o me me te pire e te au ni manoa. Ko ta anak fo i ufi. Ko ta anak fo i ufi koe a koe o mau inasi anga mahe ni. Koe me me fo i ufi tolu noa. Koe ta uni, fo i ufi te au. Koe kato, ta anaki kato. Ta anaki kato na mau me me kato e tahtolu anga mahe ni. E kon finis ko toa pe. Ko ta uni o mau kato e tolu ono. Ke ko e talano ai o mau kai. Ko lo lahi bege e kai ga mo e peke veke tonga ko toa pe. Ko ta umono ia e ta ukau. I kato anga tatu taha e ta ue te au. Ko ta utou tanga taha. Pea ko vahe mai koe ni mo ni unga tolu koe ni utatu o taha pe. O spen tau fokio no molo. Te koe ko ia pe. Ka ie ngai fatomia ko no vahe ngai mea koe ni. Ya ko ifo ko vahe mo faitu tu ne ko faitu tu ni. Ko na uhila mai ki mui. O ku lauta tu mea ke vahe mo mea ke tufa. Pea tufa, pea vahe, pea toe. Ia ane nou nou. Fai ake ngai tau. Va te ngai sias. Te eke ngai kai. Te eke kau flau me mori mo ngai sias. Ko ya ngai ele tu. Ko ya ngai ufama a popo. Ko ya ngai hoa uwe ni koe itua. Mi fare lotu. Mi fare lotu. I he teo senturi ua lotu. Ko mau mea whai tangani, o nori unga tolu ia mea kotoa pia ke whapapau. O ku lelei, te amo nā pangpang maari ia mea kotoa pia. ngai wong ngopi utah tanah ketum itu ngai hehe sini malu ngopi to mau ngopi amai kau pas mama kamu ngopi
0: iya kau pas mama ya bermui ngomong aku ya bermi itu ngah itu kita wakai kita fase rokok ada bagai kumi ihak. E mumi ai pe ke tau pulo kala mau ai fang fang fo ni te fo ma fola tu pe mi he e dio 2000.

O kuka whua tahai kao minister mo ui me ngahi whanua, me he ngahi whanua me mipa eni e te ao tupu i he ka taha mo ui a mamani, kao kia to ngani i hono toi waka i mo tāla ngā i ha ngai whaunga, e toi le leimu whakalaka laka ngia i hono tuka ngai kina, o e ngahi ka veinga o kune wesia pe hoko ko e pole ke ngā o e whelawe i moe mo ui le lei ai ka kai o ngahi whanua me mipa. O ku lorotonga lele ai ihe wikeni, ai whakataha lahi eni, ai kautaha mo ui a mama ni Siniva Soisalani, o kawatu gei minister mo ui a Tongani, Huakawa Miliku, lahi eni, ai kautaha mo ui a mama ni Siniva Soisalani, o kawatu gei minister mo ui a Tongani, Huakawa

0: Mwe fōfua whanua ki whakamooni ki hea lea pau o Pisa Plus. Nā tau pehepe e tuihala mākau ku kei tuku pāpe a tonga. Ke whapapau i oku hoko hokoa toi tauhi oia lea pau ki ngahi lelei oku mau inga ki ngahi whanua me mipa kotoa pē o whakafou i hono whakahoko lelei mo whengawe aki. Mā ngonga le te o me televisione tonga, kōri i tea tau kapo.
1: Kua ngā one kautāki e ngai whanua e Pasifiki o uke tōtu o ni ngā aue whingai aki e ni iloa koe. Pickett Tower Declaration ke tokoni mo pōpou ki he ngā aue e whai ki he pōle whawhitu o whianga ngai mo e Pasifiki i he koloa lolo tupu me he whita aki o kuhoko i he haha ke loto loto.
0: Nā e alele a hene ka ofisa maolunga mo mau mawhaini, ka ngai palani ke ngā we, petali e whai ki ono tau i ake wesia, o kuhoko me he tau o kuhoko i he hahake lotoloto. Tau te fito i wesia me he koloa lolo, o kau ki ngā we, ke whai hono wakai i, ai anga whakotu utu e whai. Ko ngai whaunga pule i, mo ngai tokoni whakateknikale e whai ki ono whakahoko o i ngā we o kupalani mo whakotu utu atu ki ai. Kua whakatū whoki e kautaki e kosli o whakawhetu e Pasifiki hafo i wānga au e makehe, aia oku nau tokanga taha pē ki ngahi pole o kuhoko me e whetā aki o kuhoko. Aia o kaukiai e nau wakai i e ngahi whakalakalaka o kuhoko. Whakatātaha e ngahi whale i whakateknikale i e ngahi tawhaak kotoa pē, pēk e nau o atua ngahi whakamatala e tokoni ki ngahi whaitūtu uni e ngahi whanua takitaha he Pasifiki. Kai kehe. Ko ngāhi a lelea koe ni e toko nilahia ki he kauminista e Pasifiki, i e taimi te nau whenga i ke whakahua toa ngai palani ngā ue whakawhei tuu, ke toko ni ke novakai i e pole o kuhoko i e koloa lolo ma ai ngāhi whanua o e Pasifiki. Mā ngonga le te omi televisione tonga, ko auri i tea tau kapo.
1: I he amanaki koe a ke kamata a pongipongi e whi ahuisi poti a kapolo me net polo o whakakolisi, ai whānau e ngai ako anga kolisi i tonga tapuni, kua ngā unuai ai poto ngā awe polisi ke kamata eni a pongpongi, e nau ngā awe taha makehe ke whakapapau i pe ai tuu ngā hao, malu me lino moe maumau luta ai whi ahui kuni i he kamata koia a pongipongi.
0: I e whakamatala komanda pule ngai apitanga polisi tonga tapu, hala toa tā ufa. Nāne pehe koe tokanga, he koe taha eni i ngai whiohi anga whātoko lahi, pia e lahi angi ai me whi au au i ngai kolisi. Pauku kei whi e mao peke tau he mao mao luta e whi au hi i e vā o i ngai kolisi o kunau kau atu ki e whi au hi akapulu moi netpolo.
2: Tau whānau, whānau ako, pai pehe ki he ngai kolisi. Teu teu koe ni ke amanaki ke hoko atu e whiohi whaako e tau anoa ua ono. O koe tau amanak lerei he teo teo e whiau ki whaka agapolu pe mga e ngai spoti e tau koe ni. Pe a koe tau kanga mawahe apu ngai polisi ki he hao pe mwe malo e tau whanau ako. Kai ke ngā tai, kai koe hoi ki mwe kakai e whonua, whakalo kufua. Kei tū mau pe apu ngai polisi he tau mua ngā aue ki whapapau i oku malo pe a hao. Ai kai ke ngā tāpe ai community, ka ua ngahi mea koe ni whaikea tā anoa, ka e malu mo ngahi api, pia kaupo pa mo whewhononga aki. Koe uhi ko a pongpong, e lailahi e whetukutuku holo, pau ke ngāwe aki halapure anga, pia koe isi ui a mau inga upito, e tuk whae tala noa ki ai. Kai ke ngā tāi, ka e iai ngahi e ria e whataha ngā kakai, pia koe ngahi mala e akapulu, kaua e ngahi mara e spoti kehe, toki lawe a tau ke iaho, ki he troa, pa pehe ki he ngahi mara e ngawe a ki koe e ngahi koresi, e ngahi whiau iaka polu a pongpongi.
0: O ku kau ki he ni moe nau tokanga ki he malu e whewhononga a ki i he hala pure anga, o kau ki ai moe ngahi mea lele uta o ku nau tokoni, i ono whetuku holo e whānau ki he ngahi mara e wainga a ka polu, aia aku tokanga lahi he nie potu ngā ue polisi, kauhi ke malu e mo ui e whānau, te lia ha mo ui e mole.
2: A ue tokanga mama he potu ngā polisi ia ki he tawha ako e ni, kauhi ke malu mo e hawa e whewhononga aki. Koe ke ngata u whāngawe aki e heka e ngai pare pare, te lia na ato hata, koe fu toko lahi koe a ono uta ka pauko a mea lere uta. Koi ma winga pe ai fe to to ku ke ha pe mal ke lava vainga ko fai pe ha mi he nga hi fa tu ta ma ki he taim ko e hoko ai ka ku ai pe ai fo to to ke po nga we ke fo pa pa u pe ka ku wat pe ko re ki ka u fa uri pe ke ka u ti uta ma ka u fai ako ko ki mo to lu te mo to nga e fe to to ku holo ko ni ta u fa nau mawinga pe ke whawapau I pe o ku o tau mui mui ke ngai whainoino ko ia ke whawapau I pe o ku malu pe hao e tau whanau.

manyong ogo osia tu ai frame mo sapate fae mo sapate tamai ka ku kai ke osia ai sapate pe mo pehe ngem bi ma to koni ai family io ke tu la ho ko be ai comsol tech be mo sia ba inga ke fia ho ngai fe ma o mea kai tonga te tau be be ko talo cost tere talo tonga tu ai si pe ke talo futuna be he ke manioke mano ke ni pe mi utulau oku kanlo lere pe tu e fa tu e fo pa mano to tongi ko nga he fa yi ki ne ngo la he nga he fo ngo fitu ta ki ko tu ko pa uta ha ko fitu ta ki fika telefoni ko no fa no a ua tolu hi va fitu fa no ta ha fika ko ya no fa no a ua tolu hi va fitu fa no ta ha o ope ka pa o fi ma o ke o tiliva tu a ho me to ko ni e ke ko ngo lere e fe ko a ko me at me kai tonga ko ni ke te mo tolu o ke tu la ho ko i pe ai fai fa tongi a ai fa mi ri ko ni ke fa wa tu ai ofa ko ni okay tu mo ke ta o ki fa o sia ko ngo ko

0: mai ki ui whangwhango whalini te o whamawhala atu pe a mehe re ti o tō 3-0. Mala moha mo ha a mai ki tau whi ao he whiawhi whakapopo o uri kweni ka koe whiawhi whakolo a pehe tau nofo. A mai nei kwa wha si tau poloka la mawha e pehe ki whi tala no ake. Ino whatua koe ngai isi u kehe kehe. O tau whikuki moia mo tau community moia ngai mo uhe tau ngai family. Mala mo e mai whangamari o e whiawhi ino ke.
1: Alo e. Fakalaba tau bloka ma o saiko weekendi. Ma o mi tolu eni. Ho lava mai ki heni o fakahoko ai bloka ma. O mahalo e hot without technician o fakalere I a studio ko wiki ai. Ke lava ke wika.
0: Mahalo no ke. Ke da bol kala ma fo ko ke lo I pe ku tokon pe ku fa matali pe ko tokon I pe ko te tolong ka ko ko ka be ki ka o hake nga hi u I si pe ko tu I a mo e fa ka ka ta ta pe kai ka ku e I e ki nga hi me ki ke anga o ta no ka ke nga ta pe politika mi tonga ka pe ke ta no fo ni ka ki lo e bena ke Whanongo ki hanga he wongo mi tonga.
1: Mau pe o sae whan ki me ani I koe ke ko haina ne ta mai o ke lahi pe ai launga ki he anga o e ngā ue ma tadari kakai I tonga. Ai pe ho ke te oku katoan koe ta uonge a ue lotu. O whahu katoan koe afe?
0: He mai na kaha u. Ko mo na fano he ngongo flavi ko na be mo isi o customer service ko me fralo lo mo ite ala tu kita ke ngai ka ke be he ngai office ko to be mo fi tu to ka ko anga ya imagino yo ngai tala noa o ku fi ma ke fai fralo le la ye ya kita ya tali ki o me ka fe bo ki na tu pe ka nga bo ye hange ko ko na tolo o ki ko na tolo ko nga we se ba ni ko lo ko fa le fa ko ko public service public service
1: ko I o sai ko ko folo e ta o fe ho mai mo me ko ni pe o ko tu I ko me afra to tangata kehe au pito ai taupe ko ngā whapureanga. Ko ngā whapureanga I e nā ke lau e ko ko monu ia, ha whamiri. Mea whaka ko ha kolo. Ko mea ko ka mapure ia whatonga e ke discipline. Ko mea kamata pe mei he o mātua. Alu ke whamiri. Alu ke kolo, alu ke whonua. Pe nā tau tupua ke tau tō whoi ātaka I koia. Pe ka pāu tau siu koe tō tangata koia, kehe ia. He koe tokanga e api ia, nā kui anau ki me mipa o ngā whapureanga, koe mea lahi. Nā utoka pōpou, ke matu, mateu teu ke ngā ue. Pe oku alu fie fia e ka ngā ue, he taimi koia. Mahalo koe tō tangata e ni e whā, me ni mā. Ai anga o liriu he hau koe e whakalakalaka. Koe fo liriu lahi koe koe whakasio ki ai. Koe mea koe koe totonu, Totonu ke kerea, he whā miri, totonu ke kerea kolo, totonu ke kerea he whonua, koe ngai mea pehe. Ko mea e koe ana, ko whepakia moe anga koe no, koe raiti a hatai, mini koe totonu, o ku tufa pea, ta tau ke ta koto. Ko tau tō luia, koe raiti, na kai ke tufa ia, na ke ngā wei e koe. Pea na lahi au pito e ho tau ātakai, whaka au lunga anga, whaka mea. Keke ngā wei ake foi mea koia. Hei kai keke aka makahalo pe ko ha kolo pakerea ha nau mea. Pe ko aka makahalo pe ho whamiri. Pe ka latu ko longo aa hai putu. Koe maari. Koe, o koe ke pehe. Na koe ke pehe Ka ko mo hato ai ai anga li ri u mai ko e. Pe a ko ha u e tai mi ni ku ke he ai. Ma u ya nga we. Ko alu a tai mi ke ma u nga we. Ke ma u ha mo u. Pe a ku ke kamata ko he kai ko ke to ka u wa te pou pou ko e a fa mi ri ko. Ko kolo ko e. Kia ko e. Ko me mi to ko ta pe. Pe a pau te ke fra fea ngai ho family o ku ka ke sai e pon pon ko ia pe ko we ko e ha le ha me ko te hete ke alu fa hinga we e te ke alu ko nga we pe tu ko ita he family ka ke ita ko ke ka wa tu ko ki e ke nga we sai ko gi me ko ia ku don ke ta nga we la he opito ki ai pe o ko tu wai vai nga we nga si si ke nga me fra la ma ri e ta men i ko o tau lo fu mai ai pa pa le ma e kanon ni aki ai ka ke sai e foka pa anga mo me o hange ko ki lai lai o sai ta i mini e foka tau ta pa ku ke te kare wa e o ko ke te ha po po wi ka ko e lai fe fe hange ko ta i mi ko na tau tu po ha ke ai o ko ko sai ta ha pe ko ko me ape ku
0: Abito, moni abito. Tu be kwa ai pe ko liu pe ko ha me kwa mo taimi. Ai moni me afa mo lare ko ia. Ke mo u fa to ko lahi mo mo u fa tau ta ha ko no ke foma tal ke hang ko u te ke ta fa fa we si te. Ka ke malava tu to ko ta ha we pe ho pa anga we ho nga au we ho api o ke ho me alere. Kau kita kena fikir apa kau yang kelapa pun kau tu utara.
1: Kau kita fikir apa kasa.
0: Kau kau kau fikir palo pale mali ba. Kau kena tolu kau kena fikir ngamali. Kena teka sayi tafak kau ia. Aku kau kena lahir kena mule kena lapa pun tu utara kena tolu. Kau kau tahu mahu fikir tu ngah fikir tolong aku fikir matala. Fie fie mula waki iha kolo pe ko ha family pe kue ha nautaha ku tō ki loto iha potu ngā ue pe ko ha kena oa tuke o whakasi i a teo mo whai mai ene pou pou mo whare i mo e tokoni. Kai ka o kapau lewa e mo ui whakatakotaha tokotaha ko ia ia. Tēne ko ia e mōre ia e mōre hono taimi, mōre mōno potō, mōre mōne seni te tokoni ngai umea. Ai aku ki kai ngai fai ngat unga faka mola le kai mo fai ngat unga faka apa tu faka holo mai na tau nga we ki pe mo te ka ma kuin e tu to ha ta mi ni
1: ko me la hi o sai ko me la hi ka ku kai ke faka ka ku le dei pe e anga fe fe hanu fai to eh ka ko no fai to ka te au ko tau to e foki o sio pe ko liu ko ni na kamata ko ne fe o ku kai ko e ko me na os fai me la un ta muri ka te au e ko ta ko e to ta ko ni ko fa fa fin pe na al ki tonga pe alo atu ke ta ma pata he ko fo ke sai e ta me a kai ti he tu wa he ta ko ya ko fa e ke o ku tu u ya ka ku ne i lo ya ko ta la no ai ka un a we ka u ki ai he kuna katakata ai ko ne kuna u ilo ko fraleti he ko pe ton ki tu o tari pe hange ko tari tari o khange pe ka ai no ai hange wai no ai pe na la un le to me pe ne ha ki me to nga ke te au o sai ai to ta ko ni na fa ka u pol kala ma ku kai la ni pol kala ma ka ko e ko fu fu lo ma ha ko la un ko ni ta o e me me ta ni ma ko si o sai ta ko le me po me ke a oni pe ko e me ko ki ta u lo e ko ta un to lu na e fa ing o fu au pi ta u mari mari he ta mi ko e e ta u mari mari pe a lo ki he ta u pe a ngai nga po nga u e ta ta li ka kai mo me ko e o ku ha u e to tangata e ta i mini na ware na to he mari mari e pe ku ya i ho tau to o tau tolpia o tau ke mari mari pe tau tol he tau he tau la ki ta tau pe pe ko hai ke fi tau la ko ya ka ko e to u ya tai mini ko te ke mari mari ko ki ai mahalo ko via poko ha ko na ko me fe hala ki mo yo ko mari mari ange eh ko yang ai o eli di o sai ko mat wo tu ai o tau ke mari mari fe tau lak tau lu te tau pe te ilo pe ha te fkale a o ko eli di u lahi tong he ko ke to pe to tanga ta ki mo ko yo to tanga ta ki mo ko me ko ma lo hi ku ko ko peer pressure e ko pala ni ko na to ki mari mari pa na to ka ta no wi lo e ko ka ke i ai pe ka ka i ya ko me he pacifiki ko fisiko ka wa ko ko fe ta lo pe mo ya ko mari mari pe no si lo ka ai dan ko ba mari mari at ke ko ko to tanga ta ko ni o ku fa ton le ke he na to lo me ko ya e ka ko ya na pe fan ki di di u ta u si o ke ai kaku totonu ke tau ngā au lahi au pitoki ai. Totonu ke hoko i o ka veinga o ta university whaponua o sai.
0: Whee tau ngai mea whaka politika e tonga. Ku o te hepeke osi ai ngai hopo hono talatu tūni.
1: Koia, koia. Ko toi hopo e ua.
0: Toi ua.
1: Pako toi hopo ua ka kua minister. O si au te ua, toi ua. Tu kehe a tangi, kāku tau tuku. He ku, u hange u tū te te mea kotoa o sai. Wana uwhanako mai ki he, ki he ongo ongo e, ho haa ki he paanga whola ue. Ko e palopare mai au tau siokiai. He nā ia e pureanga ki mua na ne whakalahi ai paanga whola ue. Bea koe wholau, ka mata me iai, nā wholau wha kulupu. Hange o kua oe fo i kulupu. Koe alo whaafonga i tau toha whakataha, koe toha taha, koe alo whae whakataha, o whaafonga i whakataha, moe fo i timi o kualumuia. Pe koe timi u tokonika, koe mea pe o saki tau tokanga ki ai, koe whakamore, o kai ke pūri ia. Ai kai ke lahi a tau paanga ki a whakamore, pa te tau whinga re wa ke tōk whai pia wholau o ka whuwhie mau. Koe mea lahi a koe ai. He ku koe tūa maa mani koe he aho ni. Koe ngai kau tahai koe nau mo uipe nau tolu o ku mau me iho na fōtu tū ha konferensi. Pe koe sai taha konferensi koe a ka hawari pe ki pikinga ka kawe inga o whakavaha apure anga pe me. O ma o au pito e nau paanga na toko e nau ngāo e pena tolui. Pea koe hangeha tahi e tu waki e koea. Pea ka pau kohol no fō o si ofi ha whakataha ke ke alu ki ai. Whai ngō fū au pito he taimini o sai. Pea ku uhinga e whakataha pe ku kau ha polokalama ki he lere lolo ai fōnu wāpe i kai. Ko mea ke heia. Ka ku lava he me nai fi whakataha ia ta. Kauhono tu aki o sai e tufa kompiuta. Ko alo ke whakataha ku mahu o laptop tatoton. Na e mea mahene o mea ia mahalo me tonga e toko tolu po toko ua. Na uilo ki ai. Ko e o ke whakataha ko e ni ko e hunga pe mahalo ko e tufa kompiuta. Ka pe o sai ko ku tau ke hoa ta ta hoa nge ia ko me afka u nga nga ko rata no ke ko fu loa e tau no fo mai i he i he fahi nga to o nga ko ni ke nga o fa pre nga e ka ku hange ko lau ko a pas mama ko pe o pe tau pe he ka to ka u nga we pe ka pa u le wa ku ko tau ho a pe tau ku asikitu a ala kai ke he.
0: Io ka hi me au tau whi ko ki mai moia. Iai ai ni. Sai ko ki wha atou tau alu ki tonga. Kau au ia he fuo loa tai as ki tonga. Mahalo e tonu pe whaka fuo fuo atu mo e whaka ukawatu ngai mea ni. Ngai mea ni hia do tonu ki te mate te upe e ki i wā ma ma o ia pia mo e tōkunga tō tonu.
1: Oh, yeah.
0: E ku wholoa e puri. kolori be fuk hangin ko fa tala no apa mungkin nak tolu follow kita apa nak fuk hangin update ba be a e yang ate fuk kau kau tu hangin me uho ko tonga kaka me mari na hangin fuk matala ke ba tu ko isi wia ke me ko lau he kau sanis ka so si ale ko frozen in time eh hangin ta da fit hangin ka bo ma ka wa ya follow ma ba he Ongte ha ugita mo fo imba fra osuko hete ma bahe mai pe kapau ti tai tokanga freeze be be frozen be fo I tu kunga e hanga no fo I tonga tem ke pat ha ugita ke no fo he ko te abla tu ko ne ke te fa ya fa fe longa ke mo ka fo la ko la I fo du dia li li mo fi hala ke te ma e
1: ko e ko ko ka u ke fo I me ko ni o sai ka ke lu elago e ko ulua ki ufka tu ta maki
0: itonga
1: io pe ko me a hon he ko fo ke sa eta u sai buka pe ko ta lu re pa he toka le re I ko e ofia he be hala pe ko la hi a pite fo fa tu ta maki ai pe ko I ua hange o ki ai ki I ongo ia o fa ka ma he a to tu pu ko ne ke ke he lu la lo ko te ala tata he fo tai mi ko na te pena o te
0: ko no molo
1: ko no molo ai ko ko sta ta lo to mai e o te hope ta o mai ko ka pa pa ne me hau lo to ko lo ko tai mi ni ke to kan hata ko ni hange a me ala he ko I fo te fa lo e ko ko fin ko ko me re vai ko te fra to kan ai ko e a e li li he ku ko no foi po ta walang e e e hok maheni ko ko maheni chi ki o ya o sai o pito ka mata mata no fo nu si la ya eh ha umen nu si la ha o pe o vare pe wa fe ngi vai ni ko lu la lo mai me kolo ko ya alu ki ki fe ko e kolo fra o si ha monga
0: ni to
1: ko alki ni to wa he ko no tu fefine uno ta ko lu lu e mai e me ko lu lu la lo pe ni to he ko e ko han ko ne ne to po o ku ta re wa ta ri he na ka ta wo a be ko o ko ke fa lu la lo pe ho lo na o vare ga la pe fra le ko ta mai ki a ko lo mo me u fa tu ta ma ki pe ko fa ka u li pe ko ha ka ko han e ko la o sai o ku ki frozen in time o go tonga si o ia ke tonga ko na i ai ka ku ku ke ni lo ke o pita tonga e tai mini ka ka ko u me a pehe ta ta no ke ka ka ke to ton ke tala no i pe o sai pe la unga to ton de ba ke hoko e ta un mesit fa fo no ko ka veinga la hi ke fa to tolo pe ko ha me fa ki ai ko ha me ka pagu ta sio ke ri di we anga ko ta ulunga anga ko ko me pau ke
0: ke ke mo ni abit e o fa on o fo nga idea e ta mi ne fitu me fa na ke me fa mori tonga pe ko o si hono kuonga ko la vi ko a ho ni ki ania fi e ko tu o mari me ko ho ke O que kai kai palo pare ma ku sai e kai ko vie e pite tau fili fili ka ko no teu teu I ke a halanga fa ka ka va ke fa ka fe tau la ke ai mai no io nga hi ko mo no tu ku nga pe na e le le e tu ha pe mo tai mi ko ya ka ka ke pe ya ku ko vi no fa ko fa ka fa kai a ho ni ka ko nga ko ko tu he tai mi ni ki mo vete vete I no fo fa en go ko sa I e no pe ka ki ha mai no I a ta ka I
1: ko pa lo pa ma ko I mu ri ko na tu pu e fa ga me ko ya o sa I ha nge ko fu no ko America eh ko ha o fu ka ka I me nga fu no ke ke fu ta ta pe go le ba to a no fo I o ku ka I ke fa fe ko I ko I ke he le ba to nga I ta tu pu ha ke ai he ko ko fu no ta na ki fe fe eh ka koe taimini, sa ke ki riri wa taimini. Laha ia upite o ma atahi a nofo I tonga tapu.
0: Yeah.
1: Eh? Ke ki fo I riri upeko ia. Ko kai ke tau toko loko ilo tau kau ngā api. o kwa ke te toe lava o alu he ko te tenau sio mai ki ap. Asinga la he kai ha, mo i kai koe ke toi ilo he kau ngā ape, ko fumaheni mo e heria ko ino fuai he kulahi. Ko foi ririu pe koe ha, ko foi ririu e koe, na e fai ake ngahi pure anga te mokalati i he ngahi. E tau koe kuosi, koe tānaki mai. Ko tonga nei kai ki tau wanga ki ahe, nei kai ki fotau futana ki fefe. Kai aha kau fisi, kau niwe, kau tau maheni lelei au pito tai msi i ae. O ku kehereva e honi, e ku hau koe ae mea koe na e hoko he ngahi fonua koe tānaki. Mo e nau te fito i tu i hange koe ni, o ku ei pek poton o te hau koe tonu. O ku mooni pe ia koe na waike solova ae mea koe ia. Ka oku kai ke tau sio le reike ngai ririu ko ia e taimi koko hake mai e ko tau whanua sai.
0: Mori, a witi pera... Te kenga ta pēki ngahi te whaka kehepe ai anga weno fua. Te āsinga fu he taimi ni, kai ke ngata pēhe tā nake e ka kai atu ki tonga. Ka koe ngahi whakaukau e whahenga wō mai ki mūri o atu mo e ngahi ya usia kekehe nei keke o manga maheni tonga kau mui he tānaki. Ai koe whakale he tānaki o ngahi uni mea kekehe o ki keke kei lava e tonga e i hono tunga lolo tonga kene manage whakalele i mo mahi no i ngai tūkonga.
1: Ko ia o sai, koe mea e koku hoko. Ka tau o manaki pe tau, kamata pe tala noa ki ai.
0: Au pita.
1: Pero moe lava whahanga awe ki ai moe hoko hoko ati.
0: Pangabe koe tau amaikanga taanga e ta proklama e fini, tau ki hoko te talatala noa i he weka hau. Whakatanga pe hoko e ngahi isi o ua ke, ngahi meni i whakaari, whumatalili mo hafua. Ka uku kau ie he nola ngā i hawhahi ngā me ke whae ka tala noa e ngahi hawhanga, ngahi whaikawa. E koe te mini hua ngā whaikawa o ku honge ha tala noa le lei. Ka uka pau e oa te ngahi u isi i koe nuk aise ke o kau he ngahi tala no he whekawa, ngahi melele.
1: Ko mea fōke ura he tau tā no ke he whekawa, ma ui he tōua.
0: Kai ke?
1: He tala no ke tōua.
0: Whana pai ki mo mauha ui eni lele. Tato whakawa mo tūnea mahi uka hau. Mo mea, ino ke whatua kau, o sai whaiwa. Mo mea, ino ke whatua kau, o sai whaiwa.

0: 98.5.
1: 2000 FM.

0: 98.5.
1: 2000 FM.
2: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık yine.

0: Yeni saya ada nimbula bina kata lemah na turang marama durbunga na lewa ke kemuni na lai maten tu etolu sana itir ka ba ena bunu lebo ngo Australia ke na be ba mi bitu be kentu eserne mata bina ni kwa e ndra ki so so ti ko eserne na mata bina ka ndai dai ba ka telnga ki na e batambata sarti ko na ndra ki ena mata ka bina ka ni kwa Ya betapa nak ni kuat, tapi kami nak apa kelihatan ni nanda orang nanda itulah ni kalau erenda bebas safety ko, enak betapa tadi bengkara biungko. Nanda mui BTS erne, enak radio 2000 FM 98.5. Betapa kami nak ni kuat, enak bengkara biti ko weekend dah ko naik tala tala tu pau lewa. Bengkara biti ko main naval ni lalu main double city church. Ena bi baka nitiko baka yalo kama sulo katali tiko ngana no de lako lako ena singa ni mataka nana makitiko mai ena bugu ni bos ni kluongo enda sana baka yan sar manda vital tala ena mataka bina ni kwani arbina katal tala
1: ya ni sa en rabina kana we kai viti rabo romotiko ena mataka ente tai ena watapatan vingarabi nendo me viti serani ena mataka bina ngani kuwa. Ni sembara ni datiga butiko, sana keriti ngomendoan nonton masu. Mami saliu ngabai kemuni, na kalau saliu, na kalau kau-kau, na kalau ngangga. Sa sengatali nintu eliu, sa kemuni nonton nga. Kaina nomu di bosa, sa kemuni nali pake nomeka, ni baga tiga bu, kini baga tau tu. Titamangu ena mataka ni kuwa, na pengarabi salabiti matamu. Gai denguban, gai sotava, gai solia na kalau na itukutupu, rauti ki mami baga bina. Iki mami sa vakela tu nan rakin pura-pura ki mami sa antor maka. Mami sa ngan reva baka lebu ngana kalu. Muni sa baka sulu mi ki mami nan muni vosa. Mena tumbiri ki mami. Sa dina ki na ebay ki mami. Kara rama ki nan mami sala. Pina ka baka lebu sara rama taka bongko. Na lumi ki mami nan muni vosa. Mena tumbiri ki mami. Sa dina ki na ebay ki mami. Kara rama ki nan mami sala. Pina ka baka lebu sara rama taka bongko.

bene bene che no buona cloni ronin da a vivo sei tratti con non no vosso senra che suo suono vanua senra che conto con tua no vosso ni clou qua cambi bi con go e na sulle weekenda na rarama capo che ti na patalanga ne va dan in da calawa e na vesinga todo sa mata kani kua au vino katanga mo vivo sei tu con va casa mango sanga una di vivo che sinai ti ne lo tambu sanga una talanga menda nang dur zaki. Na vasa vaka peretani e kaiti ka vango when the Holy Spirit come people will need to rise. Kore toko ana kaukau ango e suli viko na kaukau ane o kangu munduri kina e na ngauna mbuto na ngauna nrenre e nda santu nuk. Mai chori suli eme na takatakana kena wasi rua nda wili katiko kina na itala no rongolevu na ngauna ratukuna Nandauni Vagandeuza Naivola Tambu Ngwana Singni Sudhu Ni Sudhu Sukulut. This is the birth of the church. Nangauna Nrenre Ni Butu Buto E Lago Dhurumitiko Me Jerusalem. Sama Engi. Mbale Nangone Turango Chisu Kristo Ni Otitiko E Vasa Ngabulu Ni Singa Sakau Dake. Ratu Sale Ko Soku Munitiko Nanona Tise Peli. E Nabale Dake Me Jerusalem. Nanon Ratu Wawa. E Nanon Ratu Sabakante Taka. Meritu Tale Rao Rao Kaporo Rongo. E Nandomu Ni Ala Tambu Meritu Li Waraka. No, no, no, vosa ni alala, na ngone turango Jesu Kristo. Ina ngaunan ren rea, au via kauta tiku mai vikenda, na mataka inda, ina ngone sa sovara ki kina, nelo tamu. Ina dagadaka na keno wase rua, ratu sa teke bu mertou tu dake, na tisei peli Kristo Jesu, karatu sa wakate te bayani, na itugu tuku minaka inda inda, ninda kauta mai ina nonda ngauna inda inda, ina nonda vurvura inda santur maka, sambuto no vurvura. Satega bu me apa pala ko buru buru. Satega bu mendusia nai bola tamu. Lo beka to doko ka profesor itaki. Saya apa pala tuku ki no buru buru nang ngono ku. Ya nang ngono ngo ka tiku na nono bosan ya la na cho ni ken lo wase rua. Tiku ni rosu ka bulu ka bitu ki na tolu ka bulu ndua. Ta ka bakar ken wase rua tin ka bitu ma to ka rua taka. Na so pita na tuku tuku ya. E ne va tau tu tin ngono ngo ne sobraki na kalu na na lo tambu ni kalu. Ya na pagkari tektiko kina ni sa ibaka tau tu tinono. O mina kata mo ibaka longgang kata kenda indai. Ya baka indo na kamo na baka sangra mo na baka sangra mo biko kani bole ka sara kina kalu ni alo tam. Merani sovra ki veiko na na kau kau ngo merani onduri e na ngon ngo. Boleta na ngon na rende nda sa lago duro mo ngo sangan rebo na kalu me sanduri no tamate baka sinai tinero tam. Only spirit filled people will rise in these last days. Lara to kwane alo tambungo, kwane kau kau ngo, e na suli viko, ne alo nganga, ne suli viko, ne alo makare matata, he will give you a sound mind. E na alo mutalenga, ne sine vutu zonka tiko, e ne alo nganga, o ne sangani tamata soro soro ale, o ne sangani tamata suko suko rao rao, na tamata nganga, ngon kane baka suzuma vike, enda na kalu ni alo tambu, enda na nganga, enda na nduri nganga, enda ve kandina, Bila toko ya na yalo ni kandina. E na matakata langa ni singa inda inda. O bina kata, ni wakasa matakatiko, ni wana numatiko na wosa ni kalou. Mataka, singa tambu tiko ni pentiko. Raida tiko na kenesa avele, seki tiko irna ilu muti lebo ni kalou. Mera sabi si kovi kenda, na pepe nua kenda nga nda tiko kina, uwa vina vina kataka tiko na turanga. Isai koya na nona sala na turanga, mesa si kova, na mbula ni tamata. E na vatau tu tino ngunungo, mesa makaya nrati na mbula. Merani tuza kena temata. Ninda sala ko turuma tiko na ngau nambuto. Na ngau nandrenre ya kaki no paula vei timodhi. Na karun timodhi rika nwa se tolu tiki nenduo gina vaha. Iyo sa raida na vei kango wa sayado na isoko sungu lotu. Enda sayado pa na ngau nandrenre. Vei kenda na mataka na singa nda indai. Kepa indu na ngau na manduri daga kina. Sa kwa na ngonongo mabaka sakarakina. Na kalou na elo tambu me sobraki veiko. O na nona kau kau. Bila tanang ngauna na tamata nga turanga marama. Tambu sa kayaan. E baka sineti tu ni na kalau ni alo tambu kongo. E nanduri nga ang gati ka ni baka tau tu tinungun. Na beka tu doko na lako tu rumah. Ke baka yali tu ni alo tambu na wakangu. O na rin rin ni lako lako. E na tiga bung buawa na rai. Na tiga bung leka leka mai na rai. Na tiga bung basika sona yalo. E se kan indondo no me basi ka ke baka e ali tiku na kalu nero tam patau sa baka mbako ka bakalim. Yalo tabunga ni kalu o kwen goe na baka suzuma na yalo. The spirit of God will give birth to the spirit. Na kabo ingan derbi wana mbula

na last days mo, era kai tuku na dobo kante uta nevo tambu, na ngono suzu kira na moni tura ngo Jesus Kristo. Ke baka sa baka tu e na dina rara mani vosa ni kalu vi kia dana matakan ko, sabi na kata me una vaka kalu ngang kata kita langa na matakan dain dain. E nda sa tiku sa rana kena ngau na imuri, sa dina kina na vosa ni kalu. E nea do mai na ngau na the end times. We are right there, right now. And God is poured down in sa sovrakati ungo na non helotam. Me roki na natamata me sa duri na ngau nungo. Me darun duri kaukaua, duri nganga. Bole terbe ngau na pele kaki. And the sando no maka. Me viti sa tangiti ko na papanua ko viti na buku ni sa tubutu na waiwai. Sa na nrenre sa sotaviti ko. Sa ngelesu tinga me viti na vida na singa sa otingo. O rezo te kuna ndre ndre mai piti na longu kusa tangi tiko usa viva longa nga tangi tiko nga vera no kangu. Me unu da panga u sura ti tiko kino usa kai tiko vira. Tamata saka nona vio kani vata kena kalu nero tamu. Gona tamata ene yata yata. Gona tamata ene seka ni tiko paka vira. Tiko paka ndua ene pezi ziaki. Ene tabasa tu na nona mbula. Ene tamata nga sa tiko nona vio kani kena lo tamu ni kalu ngo. Buene tiko vua na mbula matata. Ene makare na matata. Ene ndi tiko nona mbula. Kwa talangango, ene sen robon indo ni tiko pakandua, ene nduri tuko na ngonongo, mina tukuna tiko na ndina rarama ni vosa nikalu. Kwa ngono vekenda na mataka ni kuwa, nubeo kani lomani ni voro rongo tiko mai. Ena mataka ni kuwa, kenda sa tiko sara na ngone muli sara, sa ngonongo, te paka sambera tiko ni sutaban, ni paka siniti ni alo tambu, sa nago masu veiko na mataka ni kuwa, sa kena ngonongo ma paka sangra. Dambe wawa ena mata ni turanga, kadiba tangida, kerja mana kelu, mereka pakai sinetik kau nello tamu. Nengau nasa pakai sinetik kau kira nello tamu ni kelu, kerwan ni kaya nampuk iko, nampu keram ada tak kena nono bos. Boleh kena nello tamu ni kelu, rongo rovio kau nengah apa tak kena bos ni kelu. Niku saya keram ada tak kena nono bos. Enang kau tu beri kau nkelu kira dona nello, mukani ya nono bos. Dona kana nengau pakai pinipinak tak kati kau naturanga, beran nampata lumut ni kelu, resan duriti kau nengau nengau. Satika bu men dusitiko na na na non da ibola tambu satika bu din dusitiko na din ni vosani kalu er san duri kau kau na lumuti ni kalu na na ngone murmo mer satika bu mer duri kara na defend taktiko na vosani kalu er da tiko bota ba ya na da ka ni tambu kemuni na vio kani kemuni na boro tiko na mata kan dai na vi bu kasine ti na lo tambu e na bo bu na vekat na duri men da kaku ni ngalu waka tanga nungo menda nduri menda tukuna tiku kina na kandi nani ndalo mana no nondo vanu ani ndalo mani rano kanda menda sa tukuna tiku ngana dina ena ndela ni lo loma ni kalu ena mataka inda ingai ke baka induna ka enda na ngandre pa paka lebu ena nondo paka rupa na numa tiku na singa tampu ni pentiko sai koengo amuni nakata musure baka veiko vata kiel yalu vena kasara na paka sangkara na kalu e kandina. Apakah sanggaran kalau ini semas mendan dambe wawa mendan apakah sanggaran kalau mendan tiku wawa mendan berani sovera kimain kalau nelo tamugo ningone sovera kikine veiko nabi apakah sini tini kalau ngo enan dota ini it is makes you a very different person altogether. Why nakau apakah nuniki nasa apakah nuningo iko apakah ite bora apakah nuniti koko apa nakalu enan nona saluta kira tiku nayo usai serelmo o te bora nangau nasa ding tak kira mana nuleo ni apa usah. Ya tu serang aku yang menduan tahun ni veluai Israel. Nangau ni ya. Nantau ni veluai. Bisa tu nana functions. Dua. Bukan tu nana profit. Kena kerua. Liu liu serangan ni penua. Kena kata lu aku ya. Nana turangan ni lewa. Enam lama ni penua. Ia ada borak orang marah mengu. Gaya tinggi tak. Ya buat film nak kata kata nak kelu. Ni rani bosat tiga nak kelu. Merani tembak asam tiga nak bakasam. Endo lago de kemai me rondo tu tampak iso bukina o era na non tamara mo bo me na taka non rombulo na mara indo ne dusi bulo le buti ve kendo na turanga ne ngone malu malu butu ke Israel sa zuba tu na three pillars of the government structure in Israel ga duri na mara mo na kalu ga ding taka me bo so na mara ko ngone ve kendo na mataka ni singa ni kuwa ve iko bota ke ya una bonwa ga banga otiko kina na kalu ra ni bo so ve iko ko singa ni ga o tu baka tau tu tu nungo na kalu na bayang tangan kabe di na baka sakra na kabe di na bayang tangan iko baka kaya na bonu na baka ngau tiko kina na bonu na baka ngau baka rung makina kakuni na numa na kusa kabe di na kung buli wa si bintu na kalu na mati kalu ngo God will use you my friend
God will

God will make you rise up in these last days. Mdomoni alo tambu, mdomoni kalo, nabo nga dawangaw tiko kapuli kilo ngore. Kapo ni ready ko sombo, kapo ni reimbedi tagi ko, eti ko ngore veiko, sa suliyo tibi ko nakalo. Namataka ni kuwa. Nautinia na vaka sa malagalagang guwa na mataka in tayindahay. Oh, nakalo yung vaka sa angarati ko, matangali mbula, toto patakay debora. Natarong ko. Doon ba ka very rocky mo ni? The question that I'm asking this morning, are you one of them? Are you one that God is looking for this morning? Anong kumasu? Bala tanangaw nang ko. Ninda sa vaka sa angarati, nakalo nilo tabo ni sa vaka sinaitikenda. Oh, siyang wala nga ano nandoy ko sa boss. May pakati ko nandoy pa kang bauta. Yabu nandoy pa kang bauta. Di ba kang dinandiyo nandoy sa baka sinay tinoro tambo. And surely wana the gift of tongues. Siyang wala nga ano kwaya. Kung nayabu hindi. Tamatay baka sinay tinakalo. May wana yaro tambo ni kalo. Kung gwa na tamatang ganga. Kung gwa na tamatang dina. Kung gwa na kunyawa na tamatamatata. Kung gwa na kunyawa na tingin tamata soro soro roro. Gua nak kuni mau nak temat gangga ni lemana nono nak kelu kalau mana kita telinga nono kan? Enam mata kain dain dai sana gua masuk. Enam itu tu kula kula kai. Bagai rotak itu dia ni mana murah ni bunuh eser ni. Dabu enam mata kain gua sana gua masuk. Mana bukai gua nak kelu nono bunuh apa ngah bagai rotak itu macam. Mai binti mana was Pasifika, mana was was Eropa, Amerika, New Zealand, nono bunuh lebih gua Australia. Wena bunu ada bangan awas pasifika. Orang no robarong tu kena matangan kuah. Wamau tu sanon darwata na tu tunggu kena matangan kuah. Spirit filled people are the people that will rise up in these last days. They will confront issues with love and with bonus and with the right solutions because God will give it to them. And also, spirit filled people will never keep quiet. And a sinra ningalu nung suna. And a tukuna tukungan kandina. And spirit filled people is people who are strong people because the manakani volta betuna na mater tu bikalu ena toso kokowa era na tamata kokowa ena kunra na tamata kokowa era sa dola tikon ken ko tapi na mo gale puna pakar rong mai na matakan ko na ngu masu mena vi va kalu ngu tete kitu na turanga in the voro vona numa tiko le singa tambri pentiko na singa turanga na na numa ni vo sa talai na matakan ko na gale puna numa ni vi pakar ramataki na gale puna numa ni kokowa tamangu. Nawale bu turangan ngai pakai kuritak. Kena bo kibiran na baro rong na kelo. Me pakan ditak na mata ni londo ni sata koso. Kalau malang ni kina ni mami mbula pakai tu dosar. Sa bo sa pakai ki mami na kelo. Ki mami sa pakai sa kerame ki mami pakai bo kan ta ki mami bole kasar. Wata ke kemuni na kelo na lo tambu na buni kantina. Oh, ki mami na pakai sine ti me ki mami na sangani ngalu rawa na kelo. Ki mami tu kuna ti kungana ti na rame ni nomori bosa. Kemana lomana bagai lembu nak kalau lomani kemni bagai lembu kalau mana bagai lembu nak lomani tak takka bagai telengah kini nak kalau mungkin mami lomani telengah nak wibukan mungkin mami nak tukun bagai tu dulu tiku nak lomani bosa nak lomani rahrama nak mami turan bosi telengah nak kalau mungkin mami nak tamatan gangga tiku kan nanti nak rahrama nak lomani bosa mungkin mami puni tak tiku enam bulan nanti pola enam mata kini singan tinggal nak bagai besar nak kalau wibukan wibengubi. Ninguém vai andar taca para ele taca. O número de vós aqui na Londres te mata era sabor romo. Me treino não rambula. Que mami sabe, vaca uauá, turanga. Isso é chumbo bem no número de caluna no tambo. Que mami não durida. Me vaca é pita no singa, vaca. San durida. Com pita na calua, te mata vô. E vô na veca que tenha. Berta ninguém sabe, tico na nem mami tura. Na vaca ali usara na mataca em dendai. Na vaca ali no número de loma. O adere de rei rocovin dundo na damni. Maafi na damni Jesus Cristo. Amen. And the Matakan then die, or when even a tico of Vengravi, Navalebuna, Vengravi, and Matakan Cosista, Kalo maybe Vakalum the Takitico, Nominimbura, then a ministry. Nagabalebuna, a woman even a tacting of Valebuna, Matabu Valevatun, can a gravitico of Vengravi war, Domivitisere, if they want Taka Kedan if we were away. Clone and Gumasum in a Vakalum the Takitico. Kena revoltu, kena tatanra, kena tosu tiku ni takataka. My Liverpool City pagak kena double city. Ena nona revoltu, ena temata ni kalu. Ah, nai tau talangase bila me olebat. Ena matau talang kuwa una visura di tiku, abe kenda, na bunua dapat ngau tiku kina,
mena bonua o temos, ina vai dhuru tiko na songoni ina mataka, ina C3 Church, na kena ngauna nga, na ndua na koloko, ina vai dhuru tiko kina na singa tambu ni pentiko, ina bonua dhavaya mai temos, ina nona vilu tagi na itaratala volau, itaratala kameli, itaratala jek, mai temos. I dabo, ina vai dhuru tala tunga kina na lotu ni singa ni mataka, vima manitini, ina vishore tiko kina, vi dabo, we came into the open war room to go to Mataka and the Shendon of a new living graphic looking in Mataka Surat Kemnitiko. We were Martini Double City Church and West Double and Girl Guides Hall, the Vazor Tikina Sobon, and we were Manitini Singh Mataka. My Liverpool and Andon Rawal Sobon Galima Beach Street, Liverpool City, the Vazor Tartunaki and a Vinger Rabbin Singh Mataka, and Nona Vilutaki and Din Tartalanga say Chuvalavatu, the William Bolavatu, and Mataka and Singh Mataka. Ni surete tiko na vihani, ni ngana vunua ke Olkata i Liverpool, si ngana vunua ke Karan Kalukina, au sa surete ke mani. Ni ngola ni ngantuan rau orsa ulga lima Beard Street, Liverpool City, ena singa ni mataka. Pondo tale, vi nao vaga lima sara na vaga rorongo tiko, ena gumasu, mena vaka lunga te kenda. You have a blessed Pentecostal Sunday tomorrow. Vi nao vaga lima.

Ia ki mami saka ewe ke muni turanga na iyo ena mataka vinaka ni kua. Pakayan rama kambula raramba tiko ya ni ewe ke muni todo kusara na lube biti ya sana eti ni kava o nisa nanama ki tiko mai seo nisa baka rorongo tiko mai seama tiko mai ena sala ni kaka mbura kiongo ni radio 2 triple OFM 98.5 ena vei baka rawa ito doko. Aundo venga rabi tiko veki anda na ito ukei ena vale ni wale siongo maina ono nakaloko ki ina walu nakaloko ena vei mataka ni wakarawai. Kia pakae tiko ngore sona i tukutuku mene. Ase ni koro ni pakae tiko tiko kino ngore. Sa ndola tu na wale ni wale siongo ni nonda ngauna tiko na itau kei e serene ena vei wakarawai to doko. Iyo pakae na tali toko mandanga ya ni vei kimu ni to doko sara. Vina baka lebu nanda una nama ki tiko mai ena buku ni bengkaravi ena mataka vina ngani kuanda baka vina baka lebu ninda sa ronga do oti na nanda ibanga baka yalo kasa masula ki tale tiko ngana nanda ilo lako ena singa ni kua kena vei singa satu e matanda mataka vina ngani kua ena raki uda uda tiko eserne au lako tiko mai ena mataka lelai ena vima manitolo mataka lelai raki tong bisara tiko na uda. Ya, baba ni bina katiko buana kalu ena buku ni nona value tak tiko be marri tiko. Kasa yang tiko kasa buat tiko ni non ran dau masula ki kende tiko. Oira na itala ini kalu ena buku ni non dalako lako ena bulongo. Ya, veke muni na sangra vita tiko ena mata ka binani kwa ena buku ni raki susu an raki empat empat ta ena lako duru mati kongo eserne. Baka mbau tini na marri tiko nan bula ka nda baka isul ni kata kata me marri tiko kina na yang me kata kata binaka tiko kina. Ena buku ningaravi tavi ena singa vinaka ende indai saka ningule tabi kemuni na matua na punuwa tabi ngao nisi ama tiko maikina ena mataka vinani kuwa ni ndambi tiko ni ndalaba tiko na numuni retio ena mataka vinaka ende indai seo nisi ama tiko mai ena ibola mata sabaka yandaka baka mbula tiko ya nigi vekemuni ena mataka vinaka ende indai weke mani toto kasara na italai ni kalou, na ilumuti ni kalou. Madha umbimbi enda lako dhuruma tiko ngo, na kena sobaraki tiko na yalo tambu. Ya enda baka vini wena kati nga, ni veli utaki tiko na kalou, li veli utaki tiko na yalo tambu. Ena nomu ni mbula, ena buku ni nomu ni vengaravi, ena vei tamba ni were dhaba nga, se tamba ni asani koro dhaba nga, o ni vengaravi tiko kina, ena mataka vinaka ende indai. Ia na buku ni madha umbimbi yongo, au bande ita kenda tal mandanga enan do na tigini vola tambu o ya na choni wasetin ka ono tigina tin ka tolu e baka to kongo na kena kena rorongo ia ni sala ko mai ko koya na yalo tambu na buni kandina ena tumberi ke mundo ki na ka ke nga endina ni na senga ni bosa baka te ki koya ia na ka ke nga ena rongoda ena bosa taka ka baka takilave ke mundo na veka ena yado maimuri na kena baka babalangi baka kotongone but when he the spirit of truth comes he will guide you into all truth he will not speak on his own he will speak only what he hears and he will tell you what is yet to come. Emeni, da baka vina vina katiko vwana kalou, ena mataka vina ni kuwa, ena buku ni madha wa mbimbi, enda lako rudhuruma tiko ongo, waya na kena soba raki tiko, na yalo tambu, mebaka ngana kena ibu nao, enda rongothe tiko, ena mataka vina ni kuwa, maibuana italtala vengaravi, italtala tupu ulewa, vengaravi tiko maidabo, ena ngauna vina kongo. Ia, mebaka na numito ngayani, na ndomo ibe tieserne, ena buku ni madha wa mbimbi ongo, kena lotu dhokvata, ena baka idhori tiko e, Kemsi, ena singa ni mataka, ena kabi ni mataka. Kepa kai singa ni ndona vuno, ngole kina ena kabi ni mataka. Ngole ani, kala kindo bata ani, ena buku ni kena, na lotu bata ongo, ni kena nanumitiko, na kena sobaraki na yalo tambu, ni kalou, weekenda, na tamata tambu sakayani. Ya na mataka vina ni kuwa te ndoma na gana serva kwa speli muna vina numiki na vikenda. E na mataka vina ka indendai. Wambuti ni na totoka tiko na mbula, totoka tiko na venga ravi. May na vea sa ni koro dhaba nga o venga ravi tiko kina. E na mataka vina ni kuwa. Vike mni na siyama tiko may na ivola mata. Do ya andra vina ka. Vike mdo may Queensland, may Brisbane. Do ya andra vina ka. E na mataka vina ni kuwa. Vina wale utaltala na siyama tiko may. E na mataka vina ka indendai. Ya na serongo. E nonda talimanda. Ena mataka vinaka nikuwa.

Nando mui vite ser nero kova kal ndokati ko na launingele enda butuka senta salevana tiko ena nga unongo enda baka nando mirakina na kena matua era sambaleani oira era sembula tiko ke ira na kena kawa tamata oya nga oira na ito kini vanua na Aboriginal Torres Strait Islander. Matawa nani ko nda baka vini nga lebu ni toko ni tiko na nanda nga unavi na Congo toko ni tiko mena vali ni lotu na Liverpool City Church. Tabaka vina kina wana ital tala vilitaki, Pastor William Balbatu, ke Pastor Chiu Balbatu, vikim duna ital tala vivu ke Pastor Jeff, Pastor Ruby Jones, Pastor Les ke Pastor Tonga, ena vuku ni ndoula masoli tiko ke na matavu vale ni Liverpool City Church, ena kena toko ni tiko na nonda ngona vina Congo. Roti kena vikenda na itoke, menda verongo di ndomu tiko, ena vata vata ni vengaravi ongo. Yana kena valini lotu atite wakina o Liverpool City Church erto winga ravitiko ena mataka vinaka nikua oya tete wakina valini lotu ngo dabo ka dantiko na dabo City Church ka winga ravitiko kina sibili utekitiko kina naturang na italtala winga ravikenda ena mataka vinaka nikua taltala tupo ulewa yana Liverpool City Church eserne ena mataka vinaka nikua erto na winga ravitiko ena singa ni mataka singa mbimbi singa tambu mbimbi tiko na singa ni mataka ena singa ni kiana sobra ki tiko na yalo tambu ena vuku ni nonda bula tiko na tamata wakambauta ena vura vura ngo ya na Liverpool City Church vesure ti tiko yani keo tiko baka bulu buli ti Liverpool oiko endone ito keyo tiko buli baka ngande kao tiko talanga ena yasa yasa baka Liverpool arto sa vesure ti tu na ndola tu na nonto katumba na Liverpool City Church muningole ya nikalaki ndo bata kerto ena buku ni vengarabi ni singa tambu mbimbi oya ena singa tambu ni mataka teka buti kona nonto lotu ena vimama ena tini na kaloko ena mataka lela ni mataka katiko na nonto wali ni lotu ena ndoa walu lima Big Street e Liverpool. Baka talanga kin ni titi nga Liverpool rito nang karabatiko endua na non rito conference o yan na conference endo baka edo ritiko nga ena ve yambaki o yan na Arise Conference na yambaki yung go e kena theme tiko na Unashamed e kaumay na Romans na Roma dua tinikaono tikini singa nga ni Arise Conference yung go oya mani katolu ni singa kine kalima ni singa ni bulo July enda sabaka nang mata tiko kinongo artu na bingara bitiko nga na Liverpool City Church ena norto conference ngo baka talanga kina na WM Global Team era undua bata na bibaka ni na lawlawa ngo na Global Team Global Network Team bata ke na Arise Erondo bata ena buku ni kena laki baka edori talitiko nga endua na ve na conference talanga e baka edori tiko e kena da na baka edori tiko ena vula o September oya ena katini kaono ni singa ni vula o September ronondolu rosa nga vulu kaono yana itukutuko baka matata ni Arise Conference ongo ena vula o July kena ngande kena da ena buku ni Global WM Global Team ena bulo September ni ngiri-ngiri ani ena nambongo ena kena itukutuku baka matata na saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua ora ni kota mai kina na itukutuku baka matata ke oiko endua obietiko en Arise ko toko ni rato na Liverpool City Church se obia ngande i Canada ena buku ni conference ngo ni WM Global Team ena bulo September giringireani ena nambo ya namba tale na saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua ena mataka vinaka ni kwa oya na Liverpool City Church ena vika e sasanga tiko kina ena vika e lalao taki tiko kina ena loma ni soko songo lotu ya karatou toko na tale tiko nga na nonda ngauna vinako ngo ena vivaru wa ito doko kata baka vina vinaka tala nga virto ena buku ni vivaka ni erto vivaka ni kina ena treni ni steseni may Liverpool ena mbongi anta baka vina vinaka tiko kina buwana ital tala vili utaki tal talo William Valevatu
pakatala nga kina vei talatala chiu vale vatu, pakatala nga kina vei kia mundou nei vukivuki ni talatala, e na vuku ni dhaka dhaka vinaka, dhaka dhaka talitaki, na dhaka dhaka rokovi, o ni venga ravitiko kina na isongo songo lotu ni Liverpool City Church. Vayana Liverpool City Church ke muni na vakaronga tiko mai, e na mataka vinaka ni kua, ertu toko na tiko, na nuanda ngauna. Vina Congo and a Vivaro White Doco. Yeah, they take no Madana Servicanda and Mataka Vinaka Nikua, Mendana Numito Dokina, Veiko Sengayana Tikoma in a Mode, Oiko Sengain Dola, Retio Tico and a Mataka Vinaka in Dindai, Oiko Sengay Sama Tikoma and a Volamata and a Mataka Vinanikua, Dambitigo and a Lomani sitting rooms and Dambitigo Loman no Motoka, say, and of no other one house, Sama Tikomakina and a Vinka Raviongo. Na serongo o nisa na numikina e na mataka vinaka e ndendai.

Iana vika doko ngi rewa hia, ngi nasulia lehu talewa wako. Oyana nurtu nganga ni sere na turangan kena marama ni nanronga. Haleluya. E na mataka vinaka ni kua. Ia mataka vinaka ni kua, nda paka vinaka takatiko. Na nona loloma nakalo iwe kenda. E na buku ni madha wa mbimbi ongo. Nda paka nanuma tiko kina. Na kena sobara kitiko mai na ya alo tambu. Ia, nda paka vinaka tiko, e na buku ni nona loloma nakalo. E na ndelana maikali vario ya. E na buku ni nona loloma ni kenda tiko. Ni selia nga, na lupia na idomba unga. Me laki, Bakoti kina kovela tai enan delano ya membeleti iko vata ke yau au iko vaka rongoti ko mai ke yau au vosa tiko ya ni ongo iwe kianda eno mataka vinaka ni kua ia me vaka ngaya kai tiko re karua ni koronida waseti ni karua tikina e viwa asa kaevi yau kokoya sa roti iko na nongu loloma nisa vaka lebu ina nongu kaukaua nisa malumalumu endua okoya ongo sa yalo Esa longu sarakina me urekitaka na nungu malumalumu me tiko kina viyau na kaukaua I karisi to. Na kena bagandia waka veretania eva kato kongo. But he said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Hallelujah. Na kalole una ya lotambu ongo. Ena rekitaki o iko na rekitaka na numu malumalumu. Ena singa ni kuwa. Baleta metiko ngakina na kaukaua I Kristo. Amen. Ena mataka vinaka indi indai. Awi waka na numitale wikenda. Ena avuku ni vingaravi. Ena domo ibiti eserne. Ena mataka vinaka ni kuwa. Ena buku ni nonda mbulatiko ena mbulongo. Au sabi wakana numitalitiko vikenda ena mataka vinaka ende indai. Ni kalowongo ese senga wakandua ni veisau. Ena buku ni nonda wakana numatiko na yalo tambu. Kena sobraki na yalo tambu ena madha wongo. Mbulatu ena nona vimaro ina kalow. Ena buku ni nonda ilako ena mbulongo. Ia. Sakambi mbibi kendaru ve iko kiyau mendaru.

Era se roya e kaiti ko wiki anda ni sa se anga ni nonda koro e ke. E non sa se anga ni nonda koro e ke. Tapa ko pakaro te kianta tiko ena buku ni madawa ni sobra ki ni alo tambu enda lako dhuru mati kongo na loti kemsi ena singa ni mataka ke baka o ngalala ena singa ni mataka ngale ani kalaki kalaki ndua vata ani ena kena pakana numitiko na sobra ki ni alo tambu eno aunangai kalaki ndua vata ani ena kena pakana numitiko na sobra ki ni alo tambu eno aunangai

tambo. Yan ang mata kami na kanikwa. Yan mata kami na kanikwa. Wiki mo nito ako sa na maruta kati ko na naman yung sige ni Sudo. Nandun mo VTSR na isang nga nindong ulit na wiki mo ni. Happy birthday, happy belated birthday. Randi ni Sisi Dinavo. Happy birthday, happy belated birthday, wiki mo ni. Bakang buta ti ko na, bakang nunibin na kati ko yan ni. Nandun mo yung VTSR na. Yan ang buko ni naman ni. Yan ang tali. And doon na singa talitaki. Naman ni singa, na singa. Enda sabah kananda kuya. Ya rendi ni sisi na serongo oni sabo tay mandang akina ena buku ni nomu ni sige ni sudu maru tay tiko ke irto na nomu matabu vale vakakina veira na lewe ni matabu vale vakalo. Serongo osana numikina ena mataka vinaka ni kuwa.

Ia tō tōkana se roia, e nā mata kawinaka e ndendai, ni nonda mbula, enda mbula tuongo e nā nona vi maruru ndunduanga na kalu, e nā mata kawinaka ni kua. Au ndo tali tāti ko nā tikini wola tambu ongo, nā same dio sanga bulu kandua. Ni nda mbula tu e nā nona vi maruru na kalu, e nā vi ngau na kede, enda mbula tiko kina ongo. Ena same dio sanga bulu kandua na tikina indua kina rua. E waka kotongo na kena e waka rorongo. O ira na yalo ndondonu era sa maroro I vinaka ena wuku nira waka raravitiko wana kalou. O koya sa tiko ena none sana wuni o koya sa dedera sara. Ena tiko nga ena yalo yalo I koya sa koukoua. Ena tikina e rua ya kaya au sa kaya ena wuku I choba. O koya nga na nungu inronro. Ke na nongu mbai ni walu, na nongu kalou, au na ravi vua. Na kia na wakandia waka Veretania waka tokongo, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, for my God in whom I trust. O koe sa tiko weekenda, tiko ena nonda ya sana wuni, o koe sa dheder sara. Ena tiko ena yalo yalo, I koe ya talenga sa koukoua. E meni ena mataka vinaka indindai. Onakaya ena buku I choba, o koe ngana nungu inronro. Koe na nungu mbaini walu, o koe talenga na nungu kalou, menda na wakararavi tiko nga vua. Nyo koe na nonda inronro. O koe na nonda baini walu, o koe tala ngā na nonda kalou. Sa dondonu ngā menda wakararavi vua. Wosa ongo na dwell, na nona ya sana vuni, o koe sa dheder sara. Dolaba na iwala tambu, mga iwilika toka na same dhio sanga vulu kanduo ongo. Koe sa tiko ena nona ya sana vuni, o koe sa dheder sara. Na wosa ongo tiko ena nona ya sana, tiko kina, E tiko wakandua kina, e mbula tiko kina, oya na nona dwell tiko, nona dwell tiko na kalou ongo. E seanga ni kathibi kenda na kalou, kina mbula ni vei siko wale tunga. E nda sureti kina, nduo na mbula, ni vei wakani vua, ena vei singa. Sanda donu menda vei wakani tiko, vata kina kalou, ena vei singa. E na nonda mbula voli tiko, ena nonda ilako lako ongo. Ena mataka vinanga ni kua. E tindo mandanga na sere, wako si peli wekenda, ena mataka vinanga ni kua. Menda na nanumi taudhoko kina, ena mataka vinaka ende indai. Liverpool City Church, matapuvale ni Liverpool City Church. Taltala Chiu Valvatu, Pastor William Valvatu, Pastor Jeff and Pastor Ruby Jones, wakatala kina wiki mdraw Pastor Les, kei Pastor Tonga, kei kia mni tau doksar, matapuvale ni Liverpool City Church. Vinavale muna kena toko ni tiko, na nonda ngau na vinakongo, ya nasira katarabongo, en nomuni, ena mataka vinaka. And then die. And the Bagavina Tico tiko wana kalu and a bukuni nona ve maruritiko and a non dambula and a non de lako lako ongo. We came ni talangana matua ndirangani sala kala sombuchiko na mate ni singa ye and then a koko watiko nga and a bukuni non da sa vagaravi tiko wana kalu and a non dambula volitiko and a ngauna Vinaka tale taki ongo. Naser talanga ngo vike muni na matua o ni sabotai talanga kina ena buku ni vei tavi lalai o ni vakai tavi taki kemuni tiko kina ena ngauno ongo.

Ia nisi anga wiki anda na ka, da tiko nga ena nona ya sana wuni na kalowi na ka ongo. Eh, we always have to dwell in that secret place. Na nona ya sana wuni na kalowi, na nona ya sana wuni na kalowi, ya sa vedere sara. Elebu wiki anda na tamata, eranda uvi na katanga mera marurui. Ia elewe leilai, eranda unguta mera tiko ena nona iserau. Na kalungata endau basika ninda ndingitaka menda vola kavuana kalo na samen diona diosana vulkandua ongo etukuna tiko vaka matata vikenda menda ndau tiko ena nona ya sanavuni na kalo menda vakara ravi tiko vua ena vei singa kena vei mbongi kena vei ngauna kethanga enda mbula tiko kina ena ngauna ongo na vanua ni na masu do talanga na kango vikenda na ita okay menda ndau vena numi ena masu lotu ena numu baka sangarei kwaya monda ulolo wili ka baka lebo na nona vosa ka baka rarabiti ko vua na kalo na vanua ni mbula ni rere sana yali ya nikina na nona kaukoa na baka mbauta sana tumbu dhake. Eh, sana yali yani kina yalo rere wa ya, kina yalo ni waka sangangaro ya, ni sana tumbu dhake na waka mbukta. Tapale yamo ndingitaka, menda tiko nga, menda nguta tiko na iserau nikalo ena mataka vinaka ndendai. Liverpool City Church, etoko na tiko na nondangau na vinaka ongo. Waka bini vinaka tikina, ena buku ni vingarabi, ena kena, ena wali ni lotu ya, talatala chu wali watu, kei talatala William wali watu, William wali watu ni wasota, ena mataka vinaka ndendai. Mendandau waka bini vinaka tiko, ena bini waka rawaitu dhoko ni hirtu toko na tiko na nondangau na vinaka ongo. Ia, wia kenda talanga, kewa kaenda vina kata, menda ndua vata kira tuna Liverpool City Church, dola tuna katumba, ni kewa kao vya dhuru ya ni vata kira tu na Liverpool City Church, ena kena toko ni nanonda ngau na vina Kongo. Kenda utiko talanga, esona itutuku mena viyasa ni koro, oni waka itiko kina ongori. Kau ni bina kata me mai kamuraki ena vano ni venga ravi ongo vi kenda na ita okei. Menda kilava ta tiko, se dava e adha tiko, mai na yase ni koro ni vaka itiko tiko kino ongori. Merani dandau vevu kei, kandau vei reidi, veistatari vaka mata vewa kani, ena vuku ni venga ravi, o ni venga ravi kina, ena yase ni koro ongori. Ningiri ngamai, ena namba ongo, na saiba ba, saiba ba limandua, vitu saiba ba onondua ndua 0451704611 waya na namba monindo giringir makina kewese o bita nga may nanomu ni tukutuku se o bita may enay volamata live tiko vikenda au sa tubaka raw na nomu ni ndaw ni vingarabi ena bukunda na ito kaya serne ena sal ni kakamuraki ongo meo na kamuraka yani kina yete ndo mga na serva ko speli vikenda ena mataka vinaka ni kuwa menda na nanumi tau dhoko kina ena buku ni vingarabi enda sa vingarabi tiko kina ongori teke bu tiko na vingarabi ena mataka vinani kuwa ena iba anga waka yalo kina masu maibuwa na italtala vingarabi enda ndo waka vina vinaka kina meira na talay ni kalou nirando sulia tiko na non rangauna merando may viwa si tiko ena vosa ni kalou ena vata vata ongo ni radio 2000 nindo mo iviti eserne ya nasirongo enonda talemanda ena mataka vinaka ni kuwa.